Nigeria ni Mr. Pilot kilode o nderuba wa o ti yaju ti so ta ma fi raso nuko da ti san wo ile ri awon mo ima ma ko pa ya ba wa ile ise radio bond fm Nigeria a na la ma nkoko fi orin sori afefe lopin odun e ti mo ko ti ko osu meta kodun yen o pari ni la je ka kede pe odun lo sopin mama fa so yin ati gbogbo awon iko won orin yo ma bodun mo titi lai lai ni awon aro mo do mo wa si ma wa play won si ma wa ko won si ma wa josi mo ti tai ji ni yen o December ti de ati ropin September o ko osu meta December ti de o loruko Jesu odun ayo lajo se won ni wa imiti won ni wa iwo na ti loruko Jesu

mama aye re gba yanu daddy aye gba yanu eni kan bere ipe si akobi se ni obi o se o Romans chapter 9 le verse 13 o ni wo ba se ko wi pe Esau ni mo korira Jacob feran Esau o lo koko daye Jacob o lo Olorun wa so pe o feran kinde o o n korira taye ke lo de ke ni won se eyin akobi e te owo e ma so ba yi tele mi e so pe latoni lo omi mi o yonda re e so pe ogun akobi ba fi le mi lowo mo ma ri lo loruko mo ma ri lo loruko jomo atemi mimo be lo ma ri Matthew akobi ni Jesu ni awon oku Jesu o ni akobi fun Maria abi be ko sugbon ogo ti e jade o ti pa maje lori gbogbo akobi egbo ro oluwa gbogbo akobi eyin le ori yin mo ba eleda soro o ya ori re o ya ko ayanu iran lowo o ya ko dide fun ori re gbogbo ogun failure at the point of breakthrough o ya ko fi ayile gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi ni olorun beyin egbe igururo kan e pade mi ni Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo lori egbo dada o ni ogbogbo o agbogbo meta abo lori ni omo wo prayer mind ni ogbogbo o agbogbo meta abo si ago marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram baba adura AK47 prayer mountain ejo adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sukun yin tan e o fi ororo yen anointi ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan bo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anointi ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi le yo dara fun yin Matthew akobi ogun to n ja won ba ma gbo sa kini idi meje gbogbo ola orisi awon akobi meje to wa Matthew eta bi gege bi akobi so wa turi number 2 eni kan be esa akobi mo ti da akobi eni ti akobi aju re ba ku o na ti di akobi Matthew eleketa akobi lo na o omo ti en lo adopti lati le opane esa ti mo de bi mo mi akobi lo na Matthew eni ke ba koko sasi yori inu ile o koko yirin ajo akobi eni keni to ba koko kole inu odile yen akobi na Matthew akobi kan to wa won ma npe ni olu omo iyen pe lowo re lowo wa so wa ri akobi kan to tun wa to ba koko ku ma lo ti fi ku sagba mo gbadura omo ri o ku sagba re gbogbo eyin akobi ejo eyin le lo sey awewo ni mo wa mo fe ke mise lori oke no bowo ni apatere o Thursday ta ba ti koko pari adura ni challenge ni ago me si agogo mesan ma gbera odori oke pada latori oke ti wa lati wa sure fun yo dara fun be lo mari o mari o a lojo yen gbogbo eyan ni o jeun atako ato sakobi o gbogbo wa n lajo jeun papo lagbon ileri o se fun be lo mari Jesu wa wa

0: kusa eku ojumo ma mo gbodo mo riri yin tori ni le nbembe ta fi le wa odupe o ile se MTN Nigeria woni king king be se n ba wa gbe eto ni eto wa oro agba Abrazak Abdulgani Mr. GRA mo call me MTN Nigeria lo so ni bo eto yi
1: darling wake up it's time for school
2: come on dude entrepreneur
1: this girl even in your sleep you're still spelling
3: yes your child can win the MTN Mpulse spelling bee competition with over 40 million worth of prizes including scholarship grants laptops smartphones and the ability to become MTN CEO for a day register now at mpulse.mtn.ng terms and conditions apply
0: lano I'm by ita adegu ati ade ogun lo se igbagbe bi ta bade Adegun o ti padu won Adeogun o ti morile ilu Bomi oji mi e ti ranti Adegun se denu won o lo re fe lani ah o si mo lone o fenu yaro be lo so adada oni ah ewo yi odun tin bo ah onko ti do ti break again o tun lo re yawo o so fa won to yawo lo won weekend e fokan ba lo ido ogun lo won fi suwo ohun enu ya gbogbo won pe pokunrin yo ba ni to be ko ni so nto so ka to ya lowo on fe la amo ni ti tade ogun erun nu o je ko gbadun ojumo lo gbiyanju ni gbogbo oji oji mi bo ba gbagbaro ko re segi won to fun ni le ah ko tu ha e aku ko ba ti ko lo ti bere si jidoko won ro koro koro koro ko fe ba o gbesu o gbe igbado o lo ta to gbe ore koda o tun bi osan boya esan fun die wahala re po igbiyanju legbe nigba ti o fi pe odun kan adeogun ti ruwu die die fi pamo ko si fi gbogbo owo mewe wa jeun o ti ra le keke o na tin ko le lo adeogun tin bo mo bere kan soro o ti gbori duro ka ton fo ka ton wo okiki adeogun o ti kan adeogun ni adeogun ti won ni ko le la Adeogun le bo lo ohun ti won so pe owo le se le kan mo n fi ankara le savet yi o mu raja dodo baba moye ka ko moye baba moye eyin alara wa nje je pe bori ba kadara ati lola ati debi ogun mo ni eyan ba ko ti o ba se igbiyanju o le mo foju ri ola o owo re le mo te ola Fuka wa dabi igba to je wipe soroye baraya wa so fun o wipe o ni la to si simi la to ba wa deda o le pada ko to o saarin olola olola igbiyanju e je agbe o ni ko mu kan ala kan afosun kan ikin ninu awon adamu re sugbon ijakumo ki se ran ilu kan alakitiyan to le se tin to nlo be enikan soso bi egberun iyan o ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo eye ki omo le nikan la yo gba bi igba aye to ni tubo limit 100 MTN ile se MTN Nigeria o so ni bo wi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa gram oro agba 247 tiktok oro.agba82 facebook agba e subscribe and like it ke mo wo gbo nbe abdurazak abdulgani mr gr

0: go pewa gbayin wa baba go pewa gbayin baba go pe o lore baba e mo se o o lore o ya go pewa gbayin wa baba go pewa gbayin baba go pewa gbayin wa
1: ni mo
0: ri ajo ye ni agbara o lati ojo kini si ogbon ojo osu kesan eni ti mo
1: ikiti rajo to bi le
0: se o je ki ma ro iwo to lo nduro ti ninu osu kesan yi bo ye ku dupe fun olorun o soro isele to sele ni ojo sunday
1: apele owo ni mo
0: ogbe nikan to nlo si bi odun 45 45 years bo se se ko ye awon eyan lo sogan lojo sunday ni ori sunbare ni to si ejigbo mbe yen e lo bere awon ara pe Mr. Bolo pilot bo le se gbo ti oba nile ti oba loko ni ge bi oniroyin gbogbo e la wa ngbo ita lanfani ati so ata mo mo ma fe so so ya fe fe po nbe o se se oye wa o de ko sinu konga o du o amo o pe pe nbe se ma gbe o toro o ti mu omi yo kon to ri yo o de ti ku mo so isele je ta Sunday jerin mi mo boye gbo ti mama kan ni ketu bus stop ko lo ko lu iya yi
1: ala
0: ese kese ni iya yi ku mo so isele to sele ni ana ojo isegun ti
1: odo ju pa ko mo mo ko ba ma ge ta
0: mo emi ati e akoja lo ni akoja lo ku ku pon ma ro se o ku aya ni ri oko nbo ari oko yo o sare bo atulaya fese erin koja waju e lai je pe boya sare atun fi akorin pa olorun die fi abo re bo wa inu iso elomi lojoko si ti oko ti lo yapa ninu sobu o taja leba ona o oko balu nja olorun o je ko jori lede wa ni ayi aimoye ijamba oko ta gbo alagba kola ojo to ba gbo mi e dakun e pe pada ijamba oko ti alagba kola ojo ri ni song lana won ni awon o le se apejuwe e tori pe le ni agbara awon sa pe oko jipu oko akero oko ayole ka pelu oko afafa nla meji container ni lati ma bo ni dale mo wa songo toge ni ijaba oko ese ni owo ago me se mo gba sake lale ana dale mo ko ni agbara gan o ni agbara gan iwo wa dupe pe ori opin osu kesan to le da mi emi ati a ma ri opin odun 2020 loruko de ka bo sori eto bona o seri apakini ile ise bon

0: ko ma pinna to eyin olukun e ma beru efo e ma foya ise eyin o le bo lowo yin o gbina gomina ni won so fu awon oluko bi pe e ade opolopo oluko ni won beru won ni ma beru o a gbaruku ti ide ni meri e ma ri daba soke
1: won ni ko si bi mu ala
0: e ma foya ise eyin o le bo lowo yin o gomina gomina ni won so fu awon oluko bi pe e ade opolopo oluko beru won ni ma beru o a gbaruku ti ise eyin o de ni meri ma ri daba soke
1: won ni ko si bi mu alagba se se le buto e do poko fun loga o o ma ni oro ti alagba ti ku abaka ma joba apapo lede wa nigeria won ni adehun kan wa lori eto ila ti joba apapo to bo pelu lede america lodun 2025 won ni e kede e sita fa wa araalu awon sha ni won gbese fun
0: eni ba mona lona ohun la ntele wa jadi na
2: surura wa jadi na surura
0: ninu iwe iroyin lo pe adijerupo gomina nu egbe oselu pdp nipinle ekiti dokita wole oluyede o ti ku eru re o ti apo mo gomina abiodun oye banjite jo oselu apc lati jumo sipo fun ipada bo sipo are bola metunubu erika nu iwe iroyin laaro yi
1: ibadan dakolu kan lopo bere o te gbongun mi suru ibadan meru eru emeru aberu mu oleru loju ogun ara kan ma naru kan lara ijagbodo na ni ti oke ibadan senator afadin ali to je adije fun egbe oselu apc fun gomina ni ipinle ayo o ma ti n so oku oro si alagba seyi ma won ni ipe ajala ta na se beyin na ni pe iwo pariwo pe ebi n pa awon eyan iwo n pariwo pe ilu ofararo eyin na le n sejoba
0: o sese o ki irun elero egungun loke oya o be bayin lo se asise te edibo fun atiku ati bi eyin te n be loke oya etu silekun ise atusile funra yin emi ko mo so alaga egbe oselu apc yanyan leyin ojogbon neta tuwada lo fa awon akegbe re loke oya leti pe ma si asiwaju ni egbaruku ti
1: won ni baba fe se ka sore o ipe afuni je afuni atawin mo ki ro ki rojo mo ta lopo o ma ni oro ti alagba de bayo shitu ti won je minister fun oro ikosira eni tele tele ni igba isejoba buhari to ma so fun ijoba apapo le wa nigeria won ni se ri eto eko tele ya wa keko lowo fondi o lawon ori si o eto eko ojuse ijoba lati gbogbo mo orilede pe won ma ye ya won lowo pe bi igba te floko di opero ni o
0: labala eto eko na mo si wa milionu mewa awon mo orilede nigeria to jogo were ni ijoba apapo ku loju popo ti won si ti ko won si ile eko pelu ati le ijoba apapo lori awon unity college to nbe nle yi fun deye eto eko ile yi ori daba soke o minister leka ijoko lo so ni
1: be be se gege ote ero ti ke yota sense o mo ni oro ti gomina ipinle eko alagba babajide so awon oba eje ti won da igboro orukiri olede wa nigeria won ni ko si ni ipinle eko be ba tu o e ba nbe o
0: ninu wero yin lo ko to ni o anybody ki la se han o se se se oba lorilede nigeria bere ifewonu o lori awon gogbo to gbedu soke wi pe o se se ojo keji osu kewa ki won tu si igboro bere ifewonu o ohun iyanse lodi o
1: won lo ku nsuku okun akaso leri nsuku ara won o oro to nsele ni ipile benue won ni awon eyan to ra won jopo ti won lo si bi inawo eto isiku kan won ni won ma ji won gbe ni ipile ti benue o
0: ogun lo la ogun mi a si ma gbagbo funfun ayokati ilu iba won a si ma gba malu dudu iwo ni tawon agbejoro ti won gbagbo ti won kufe ti won gba malu ewo ni tawon loya ije eje mo wi pe idaju agba to nfeyinti nile ejo ijoba apapo lo lede nigeria sawon oloselu ono toge eye ko malu wa fawon agbejoro won ye doda eye ko agbo wa fun eku ogunfe wa oloje ko ma se ejo da nigeria a kanu wero ilaro yi bi ko se nte si waju o
1: won ni e se ota ni ki ga loju eni o o ma ji ti ara egbe pdp ni ipinle ti eko o ma na ka lebu si gomina babaje sanwoolu ti ipinle eko lori kini lori isele omiyale agbere yagboro to nsele ni awon agbole eti olugbe lati jakande kankakakiri ipinle eko jabo si jakande estate o ni ijoba egun lagidi si awon nkan yi pe ko lori bi isele omiyale agbere yagboro se n ba awon jakande estate fi
0: lanu alana ajo to n gbogun ti isowo olumokunmokun bi owo ole isisi ti so di mimo wipe awon foonu igbalode kan ti won tin lu jibiti ja awon eniyan lole lori eyo ayelujara won ti gbese ni latodo ase

0: won de ni ti o je ko yun se ko ni je ko mo ku o o ma ni oro ti jeba agbopo ma so di mimo na se ifilole abere aje sara ti won ma fu awon e o eto je pe won fi ma pese awon nkan daada fun ta ma ri je o won ni jeba agbopo ti gbe igbese ni agege awon abere aje sara to lo bi million lona ogoji na ni won ma fun awon eranko ni agbegbe ti agege
1: ile ise Dangote ni won ti se apejuwe re gege bi ohun ni ogba wa lo gba wa le lowo re de bi be ko se se ka asiri omo Nigeria o ti tu o lagbara na mo ta se duro re agbara leka eto oro aje duro re agbara leka ide epo robi fo mo Nigeria won o duro re awon ojogbon to mo yo ninu ikarawo eto oro aje ni won so di mimo ninu weroyin laaro ye
0: won ni kan ma ni se ba ni de anbo ire ta ko lona lo je o ma ni oro ti awon city boy movement ti ma so ni pa pe bi won se fi oye pe won so pa won bo ni pile kwara won o ri won won ni aun se kon la won se ta won ba fi yo si pile kwara bayi e gba pe o leni leyin ni po bo
1: eni ba ku ni kula ba jaye o alage bo oselu apc ti yanda million 2.50 fun awon bi ti won wa kusa ti won gba be donu alakeji o won ti se be yanda owo fun awon molebi won gege bi owo itukan lori sele la bi na
0: abo nla gbo iran re ni aye ki si ba ni ri wahala ni sokoto to ba bale lo ma raye ri o o ma ni ti awon eso alabo le de wa Nigeria won se gudugudu meje ohun ya ya mefa ni awon eso alabo kan ti won pe ni operation enduring peace ni ipile ti pleto lohun won ni won ma da bobo awon e won ji pe won do la won jagujagun te pe awon ajinigbe won wa lakaka
1: ani ye ki ku ka deyin re nu ijoba apapo ti yanda ile 50,000 fun awon opo ti awon oko won ologun ti won re wa le asa loju ogun won ti yanda ile fun won wipe eleyi ni e ma fi tura isele to ba sele sin yo olori awon ologun le yi ogagun waidi shuaibu ohun lo yanda ile ohun fun won ninu wero yi laaro yi
0: ni bi nani nani ba nani ti yan ba nayo ta to ni pe o ba so ra pe
1: eleyi ni e ma fi tura leyin isele to ba sele sin yo won ologun le yi ogagun waidi shuaibu ohun lo yanda fun won ninu wero yi laaro yi egbo
0: won ni bi nani nani ba nani ti yan ba nayo ta to ni pe o ba so ra je lo ni ki nani nani ma nani o osise feti ninu ise olopa won ma lo si legbimo afiti ipile ko ti won lo so edun okan won lori bi won o se ajemonu feti won pension ti won ori gba dede ile fiti ipile eko won ti fun olopa bale pe awon o se atileyin lori bi atuto yo se ba owo feti ti won ma ri gba to ye o
1: agbenuso legbimo asofin ipile oyo alagba adebo ogudoyin won ti yanda iwi abadi to jomo ti idale ise olopa sile eyi to je ti erongba won ni ipinle oyo won ti fi ranse o se ijoba apapo lori bi won ti se olegbimo asofin ipinle oyo alagba ade ogudoyin won ti yanda iwi abadofin to jomo ti ile ise olopa sile eyi to je ti erongba ti won ni ipinle oyo ranse o se ijoba apapo lori bi won ti se ri idale ise olopa sile erongba ti won lori re won ti yanda o
2: Band FM 2.9.

0: for your hustle, for your moment, your vibe with the irresistible aroma and rich taste of Nesse.
1: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
2: Arike, emi lo de to roju koko bayi.
3: Oju lo se. Se mo ti ma bo je.
2: Ah, emi ni mo se.
3: Anybody e bo se le furukoko. Ki o le so kidi le ka to wo busu. Yo ro pe ni se kidi lo nko la se de re lan ke. Oke te o ni ti to sade daji ona. Ki o ti kari wonu bi epo lo to fenu kan yo.
2: Ah, ai sa ta run yo ma se nkan o. Emi wa ni ti se bayi olulu fe mi.
3: Se emi ni ma se so fun pe ka lo moju to rara yin. Brother o foga ma kari o. O we mo gi baba oke ho.
2: Ki lo win. Iwo na soro soke salaye se fun baba oke o. Ko ma ra yo to gunja le re fulugo je. Ope yin to gogo ara ti jaje. Ara ti tara yun ki

0: Oko nu were na lo nte siwaju ti abade abala agbeyewo ki fe gbeyewo laaro ti toni nigba ta nbe nilewe alakobi Oko nu were na lo nte siwaju ti abade abala agbeyewo ki ni a fe gbeyewo laaro ti toni nigba ta nbe nilewe alakobere baba ti lo iwe kika wa a toju e daada a fun awon aburo wa ba won ba tun lo won lo daada a tun gbe aburo ti won na sugbon ba won ni aye fe se lasiko ti a wa yi alakobere baba ti lo iwe kika wa a toju e daada a gbe fun awon aburo wa a tun lo won lo daada a tun gbe fun awon aburo ti won na sugbon ba won ni aye fe se lasiko ti a wa yi nje o sese ki ijoba se ofin fun awon ile ko to je ti aladani lati ri pe awon ogbon ti won ma nda to je pe owo owe ma nju o suku lo to je pe awon owe yi e le mo akoko inu iwe kika lawon ma sise
1: bene
0: awon mi tu wa je pe o fe jodo du ni won ma paro publisher yi awon to ntewe iwe mi ni won ma nlo o wa je ki obi ma ra iwe ni gbogbo gbogba fawon omo kini iriri tin ati
1: amoran yin o kile lero pe ijoba le se lati wa oju utu suru nkan bayi tori ka gbadu to de kini kan ladi ye nje o ko to da koko yi o ni ba se nka iwe o ba se nkeko o nisin omo na siri 2 abi omo primary 1 aburo e tin bo le jogun wi to ba ka o ko le jogun e o bo lati fe se o se se o tori ona yi egba joba lamoran awon ile eko aladani ni isi
0: oluwo po si
1: oluwo po si ju so eja ma mo ran wa to to ni 0008037888830 0008037888830
0: Koko nu were na lo nte siwaju ninu were new telegraph to jade laaro won ni ologi ni tajode ekute le paramo o ma ni ore bola amel tinubu to je pe baba lo sajo lati lo fara ni simi ti ogbojo osu kejo odun ti awayi won ni lu london ni olede united kingdom ni won koko bale si gude ose kan ni won lo nbe ko to di pe won lo si lu paris ni olede france nigbati baba ti wa wa hun lawon ni subo mi kan ti gbe ki pe are o ma ya ni nkan ma nse are to be si gbe kiri won ni nkan ago mefa koja iseju mejilelogun lana are balẹ gude ko ofurufu ti muritala international airport to nbe ni keja nilu aromi sale gbelegbe o won ni bi are se balẹ opolopo awon na are to be si gbe kiri won ni nkan bi ago mefa ja iseju mejilelogun lana are balẹ gude si papako ofurufu ti muritala international airport to nbe ni keja nilu eko aromi sale gbelegbe o won ni bi are se balẹ opolopo awon na lo suba nigba to nsoro alagba bayo ona nuga o ni idi ti are balẹ si ipinle eko ti won fi lo si olulewa abuja ko saise lagbari pe won fe bu ola fun ologbo moshud kashima wale abiola ti gbogbo e gbagbo pe adiku ominira ile wa nigeria ni yen mk won ni ojo ominira gogo ti se ola ipe are yo lo si gbogbo ti won pe ni wole soyinka national theater eta national theater tele to nbe ni igomu nilu eko won ni ere kan je ere onise eti won fi bola fun ologbo moshud kashima olawale abiola won ni ere ohun o da lori ene ohun lo jawe olubori ninu dibo to wa ri ojo kejila osu odun 1993 won ni are yo lo si bibe won bola fun ologbo moshud kashima wo nipa wiwo ere onise eti won fi ri baba na won ni leyin eyi are yo se ipade pelu awon leko leko

0: Fela ni kan play.
1: O ti aso la fe.
0: Hip hop ni te play jo.
2: Se yin le jo ni. E ntiro, e ntepa. E wa nda soro ijo.
1: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
0: E pele o. Ki lo fa to tonu?
2: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa la to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
0: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lo egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
1: To je pa Olorun lo yo mi. Lo wa ni te koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi nja gara bayi. Atelese to mo mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan ma ta gege bi keke mario olodun da wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero ba ni soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: e texti si kede pataki bọlu yo bọlu yo bọlu yo egbe lelubo ipinle eko ati ipinle ogun ti won se owo elubo ki ya wa folasade tinu bojo iya loja general ku orire oye gbaje woja ilu akure aki won ku amojuba adura odun elelubo to ma waye ni ojo kini osu kewa kọlọrun je ki ase opodun laye labe ase stars akorede ganiyu state chairman ipinle eko ati ogun state awon ile egbe wa safejo Nadia, Orile, My 12, Ayedade, Ketu, Ikoshi, Insheri, Ikorodu Central West, Ikorodu North, Igbogbo, Bayeku, Ijede, Sabo, Ayegberun, Ogijo, Ishagamu, Mowe, Ibafo, Owode, Ijako, Songo, Abeokuta, ati Igbogbo, Olori Egbepe, Aoshe Opodun Laye o. Eleyi ko ni je ase mo fun wa amen
4: lati bu ola fun are wa Bola Ahmed Tinubu fun ti ayeye ayajo ojo ti orilede wa Nigeria gba ominira iko to polongo ibo fun Sule Shakiru Akinde eni maku re se pepe ayeye odun ominira Independence Day celebration ni agege ati orile agege eleyi to ma waye ni Olurinde Junction Agbedeyi Street agege ojo Thursday October 1 2026 la ma se bere lago mewa aro 10 am gbogbo olugbe orile agege ati agege lapapo eje ka peju pe se be kajojo kajoyo a o ko ra wa lenujo a o gara wa soro a o si da wa idunu fun ti ayajo ojo igbominira orilede wa Nigeria bakan na la o fara kinra pelu honorable Sule Shakiru Akindele eni makure to je oludije dupo asofin sile igbimo ka peju pe se sibe kajojo kajoyo a o ko ra wa lenujo a o gara wa soro si da wa idunu fun ti ayajo ojo igbominira orilede wa Nigeria bakan na fara kinra pelu honorable Sule Shakiru Akindele eni makure oludije dupo asofin sile mo asofin ipinle eko lati soju a constituency 2 labe asia egbe oselu wa APC lodun 27 ki gbogbo omo egbe oselu APC ati gbogbo olubi agege agege mashallah wa o eni maku we campaign council lolu kede
5: le arakunrin mi ki gan lo so ti o je ko gbadun agbo ara re to mu ko ma po yi balu lati to boya o si ni irora ni sale ekun re to ba ri be awon adojuko won je ami ailera prostate enlargement iseto sugbon ko rara oke prostate di wa fun yin oke prostate je eroja ilera ojutu patapata fun aso iseto prostate enlargement amara lati wa diku ba irora ka le to ko jagara kara wa si le bo sipo gege prostate lagbe jade pelu ewu ati egbo ti o ni chemical nu rara eyi to ni side effect bo se ndeno aisan seto lara okunrin lo tun wa gbo deku fun pata be ni o alaafia prostate je nkan pataki ma se wo niran o beju ara re pelu oki prostate e ko si oki herbal mixture ni 296 Muhammad way

0: bẹyin o na ni osu kesan ni bayi won ni aba kan ti jade o nilegumo asofin apapo lewa labe en to je adari fun awon egbe to poju state leader senator opeyemi bamidele to wa lati inu egbe oselu apc ni ti ekiti to si nsoju ani gbugbun ekiti ipe bi wa ri bayi e je ka tu su si ojo kokole logbon osu ejila ti a wa nu re pe omo ti o ba ti iku ko ife eli iko ro se ri niyan o be ba esuna odun 2025 a le ma wo nbe o pe asun titi di ojo kokore lagbon osu kejila won ni awon le se gbogbo awon se akanse to e ki won se ninu osuna odun 2025 pe o sikun repete o pe awon ile ise to je ti ijoba ta mo si ministry atawon department ati agency pe won le ni anfani lati pari gbogbo ise to ye ki won pon ni bakan na awon nkan to ye ki won ra awon ise to je pe won ti gbe fun awon gila won le se pe ko ma ko mo lugbopo o pelu osuna odun 2026 gẹbi eni ti o je olodo mo julo legumo asofin agba iyen opemi bamidele bo se sodimo o wa kilo o fun gbogbo awon ile ise oba igbe atuti fa koko so eri pe e lo gbogbo awon alumoni ta kawo yin lati ri pe aba eto osuna o di sise o igbe e gbodo yin awon ise kankan ni po si o gbogbo awon ise ta ti fun owo e ri pe owo yen e na si ori awon ise pe e ta se le na ni pe lati fun lanfani lati le pari gbogbo ise ohun en to tuba na en to je igba keji are legumo asofin agba se to barawudri awon na tenumo pe o se koko o se pataki ki won so osuna odun 2025 di ojo kokole logbon osu keji la wa nu eyin
1: kokonu wero yin te si waju o mo so ni waju le gun lo laja ogun mi a si ma gbagbo funfun ajoka ilu ba ama lu dudu o iwo nta won agbejoro ti won gba gbugba ma lu ntori ipejo o e tele mi ka lo nu wero yin vanguard nilu abuja nibi onidaju agba kan to ti nfe eyinti nile ejo supreme court to fi ibrahim saulawa lanu alana nibi eto ewu emu ti won se fun lati fe eyinti leyin to ti sin orilede yi fun odun 44 to fi sin ijoba gege bi aro adaju agba lolede nigeria ibe lo ti so dimo wi pe wa o oju eni ba nse pin ka ma yo oju poju re nse pin ni o eyin adeyin adajo lolede wa nigeria e lo se gaya si awon iwo ajebanu ma gba malu ka ma gba agbo nitori ati paro nile ejo ma gbowo ko be ka ma gba moto tori ati dajo lati paro tako eni ti o ye ke tako ni pe gbogbo wa buruku bayi e o ko je ki dabaso ko ba e ka eto dajo wa o dajo fe ori dajo fe ti ibrahim sarula lu so di mimo fun awon akegbe re nibi eto ohun to so di mo pe ohun ti oro na jade fun justice of nigeria nigba kan ana ohun ti gbe jade lai mo ya ni pe ki le fi malu se ki le fi ago se eyin je ogun ti ni eyin je ogun ti ngba jani ni pe gbogbo wa buruku bayi ko je ke eto dajo ko fese mule sisese o ni eti ogbon ni won ko si ohun lai mo ye bi oro na jade njeje mo wi pe olododo ki nle ni o ni bi eto ife yin ti ohun awon sanu mefa pere lo nbe nbe awon ajo meta la pere lo nbe nbe awon to ku o wa si bi eto dajo o ma wa soro opon lara awon body of senior advocate of nigeria onidaje dodo to wa so gbon pe o ba ni loruko je o ko si tini loju pupo iru eyan bayi to nbe ni ile ejo supreme court to tobi julo lo de nigeria ko ma fe yin ti ka ma ri awon gaga laja san ki won ku biba biba biba oni a o fi mo wi pe olododo ki ni lo oto eyan to ko ma be ni bijoko ifeyinti na won o si nbe o sugbon alagba so on to ma so nigba to nfeyinti eye gba ma lu mo eyo e se dado dudu lowo mu lo se bi eye gba mo e se dado dudu ni nigeria nu were vanguard le tiri kala
0: koko nu were ina te si waju lara awon suna anobi ta ko o na ni pe awon nkan ti a ba nse igbe aye ti a ngbe pe o na ni es islam o suna anobi o fi ya pe ibi ta ba ka ma gba be pada o tu so fun wa pe ile igbonse ki se bi se yes I'm coming o pe o ko a be se igbonse o gbe owo tun e o gbe le enu re owo se si badi o si ni gbin be o bakan na ni sharia alqurani o ma ko wa pe agba ma ke awon obirin agbodo so pe ti obirin ba wo anobi o ko wa go pupo o ki kan se esin lo ko wa igba yi lo ko wa o ma ni ade mi lo si ilorin o ilorin afoja oni qurani o o ma ti adimo awon ebi o ogbe yen alihaji ame bola kale salu gamba ti won je emi ati ilu ilorin nigba kan ri o won ni aju won ti mu ti epo emode o lori dukiya won kan ni e ton pe matco property to nbe ni ilu ilorin won ni awon ebi na gugudu sugbon tori pe anobi wa o ti ko wa leko ri bi a se npin ogun ti ki

0: bi di wahala ki se pe omo ti ya nbo yo iya omo wa ku e wa so pe iya oni ninu ogun omo tori pe je omo e ni ta le fe ko ma bo ngba ti ya lo ton won ni won pe ogun ohun bi ofin islam ti a mo si sharia awon ki se pe omo ti ya nbo yo iya omo wa ku e wa so pe iya oni ninu ogun omo tori pe o je omo e ni ta le fe ko ma bo ngba ti ya lo ton won ni won pe ogun ohun gege bi ofin islam ti a mo si sharia won ni awon to ba won pin ogun ohun won si ti pin daada pe ti to ba gba lo o gbodo gbabo tori pe won ti gbe ra won lori radio tele o ati ninu iwe iroyin ko to di pe ogun na o di pipe o wa dupe lowo awon agba shanku shanku ma je o baje te pe won ba won pin ogun ohun won dupe lowo grand cardi adajo to mo nipa sharia ni won pe be o ibe won ba won pin ogun alaji gambari ni to be no bi bako na ni won dupe lowo awon agba agba bi balogun alanamu ti ilu ilorin emre dr usman abaka akobi jos won ni baba na won se eto bojito ati bi otiye en to je onidajo eso mohammed ohun na ni former grand cardi ti ilu ilorin to ba won pin ogun ohun bi awon ebi emi atele ni ilu ilorin bo se so do pe I to wa ku ogun pa o pe be ye ba won pin masco company ke ba won fi sharia alquran pin
1: ogun to ku na
0: to ku na ni na ro esisla ti sharia alquran
1: ninu wero yi di
0: nile ni ilu ilorin bo se so do pe I to wa ku ogun pa o pe be ye ba won pin masco company ke ba won fi sharia alquran pin
1: ogun to ku na
0: to ku na ni na ro esisla ti sharia alquran
1: ninu wero yi di nation to jade loro ninu won ti so mo pe adura na ni da mu'mini adua kuku ni ibada wa dua hu saiful mu'min ege bi egbe oselu APC de diefuya ni pinle ogun won na adua la ma fi segun awa labosi eniyan to fe ba ise areje adua la fi segun awa eleni ni eniyan to fe be ya ije ni pinle ogun won ti wa dide o ati muslimi ati christian won dide fuya ni won so mo pe loni o loni awon se akanse adua parliament tinubu ati gbogbo awon federal legislators ati gomina gomina lorilede yi papa julo gomina ipinle ogun seto olamilekan adi olayayi ni won so dimo pe nilo abe okuta a peju pese fun awon adari esin musumi ati kristeni ti won rojuru a lorilede wa nigeria ati ipinle ogun papa julo senator solomon adi olayayi tori pe omo adua ni kin so omo ipe o ti sise takuntakun loke ekun lagos west ogun west fun die yi ise akose to fe gbe gomina ipinle ogun awon nilo lati fadua ran lowo o ege bi alaga iko polongo fun eto odibo fun gomina na ni ipinle ogun iye oloyin aru lo so di mimo wipe lọlọwọ ta wa yi awon se tan lati gba lejo aremo olusegun osoba ati opolo gbe gaga bi gomina ipinle ogun awon nilo lati fadua ran lowo o ege bi alaga iko to polongo fun e fun gomina na ni ipinle ogun iye oloyin kaode odun aru lo so di mimpe lọlọwọ ta wa yi awon se tan lati gba lejo aremo olusegun osoba ati opolopo awon gomina tele ri ni ipinle ogun lawon yo gba lejo ati alagba laolu gbenjo tope alabi liliani neji opolopo awon eyan be ni won ma korin yin sodo iledua lati je kalafia pa ninu eto dibo to nbo lona ni ipinle ogun
0: koko nu na lo nte siwajo ninu were ni telegraph to jade laaro toni won ni aileja lo je won obi mi nile irara odo ojule ki gbeja ni o o ma ni asamo ti egbe oselu APC ti a pa fe to je adije fun ipo igba keje are labi asa oselu NDC alagba rabi musa kwapaso won ni egbe APC won ma gbe ipolongo lo si ipinle kano wo ko lo ma kokon ri o won si lo si ilu to je ti rabiu apapaso ilu e na ni won ni won gbe ipolongo lo ni bi kan ton pe ni mado won ni en ton tu wa fi lewaji ipolongo na ohun na tu wa je oru rabiu musa apapaso oruko ti e ni musa ilia apapaso pe iwo ni o leju lati lo koju apapaso omo na ni won ni ero pitimu ni ilu apapaso lohun ni mado bi won ni awon fe fi ye ni pe kano to ma po ni ile eyen pe bi ri ba korin ikan ate ero ma ko repete o won ni awon fe fi han ni e ti won pe ni show of force a fe fi bi won lo ni ilu ni bi episode ni ilu ni o di gba na na nigba to n ba awon ero soro yen kwakwaso ita mo si iliasu ni mado bizo o ni cheri o fe fi ye yi ni pe awon eyan won ti pon kusa rabi kwakwaso leju bi o se ye lo o fe je pe e si inu iwe ni o ipo bi ibo ba ti ya o ni odun 27 e ma lo ro ipo be ba tu o e ma ba mi o won ni awon eyan won ma darapo mo egbe oselu APC nbe o ti agbe to ti gba ko je omo legbumo asosofin ni agbegbe o

0: people eliaku oun na lo je pe o tun da po mo oselu apc pelu ogoro awon oloselu to je alatele ana eleja lo je won obi mi nile rara odo ojule baba ni ki ngbeja apc won gbeja lo sile rabbi musa kwapasu
1: kokonu wero yin te o ninu wero yin the nation to jade lowuro toni ni awon ti won fi esu ko pe won jinigbe awon ajinigbe to ni won so bimo wi pe omi jabo loju won o won ni akoko da ko to tadagbe yin ehun ti won se fun awon eni eleni won se bodebi ti won na gbogbo ba sunkun egbere o ni ile ejo to je ti edo state high court lanu alana bibi ti won ti se idajo fun awon ti won je bi esun ijinigbe ti won fi esu ko ati iwa egbe okunkun ati ijinigbe ni won fi kan won onidajo justice ona Terry Momodu lo se idajo ohun to fi lele ile ejo to je ti Edo State High Court lana won so mo pe ide ohun to sele ni odun 1980 nigba won dajo iku fun ogbontarigi adigunjale ti gbogbo aye mo Lawrence Anini agbe re won ni gerebe lo ti se ri lana o ni ge bi eto dajo ti se fun lati gbe na woju iwo daran ni ipinle Edo Marvelous Omodun Metale ni ogbon Wisdom Michael Omodun Mendi logoji Ruos Emete Michael omo ogbon odun Gift Raphael omodun me ni ogbon won dajo oku fun lana o wi pe ki won lo yegi fun won bi esun wi pe won ji precious osagbegbe ni bu market ni airport road ni lu Benin city won ni won tin se tipe o won tun be nile ejo ti won so pe eri ma je mi isore ye e la wa ni Alex no sa blessing ideano 180 won ni won ti ji awon gbigba bi million mewa atopolopo gold ohun fadaka to re won bi 1000 naira ni won ji gbe lowo awon to je pe won ka buruburu nile ejo pe seri o oni dajo wa so mo pe ni pinle edo o je bi esun ijinije egi fun ni ko si awijari kokan fun eyan be joro ba ti fun bi pe o je esun ijinije ninu wero the nation let me call aro
0: ninu wero new telegraph to jade laaro toni won ni gita ba tori egbodi o ye ko le suna fun ni o ma ni oro ti awon osise fenti to je
1: ko si awijari kokan fun eyan be joro ba ti fun bi pe o je bi esun ijinije ninu wero the nation let me call aro
0: ninu wero new telegraph to jade laaro toni won ni gita ba tori egbodi o ye ko le suna fun ni ya o o ma ni oro ti awon osise fenti to je olopa to ma so dimo fun legbumo asofi ti ipile eko won ni awon osise fenti to je olopa awon na ma legbe won pe egbe na ni Association of Retired Police Officers of Nigeria APON seke bo je so awon te ka teko ni won ma koja lo si legbumo asofi ipile eko en to si le waju won na ni akowe DSP Oluwasina Akinlade to ti feyinti lenu ise olopa o won nigba ti won de ilegbumo asofi ipile eko won ma ra wo ebe si awon asofi ipile eko fun atileyin lati ba won da si oro bo ye pe owo ajemonu ti won kokon ma so fun won ti an ba ko lenu ise ta mo se gratitude bi pe won tete so elomi ati rare koda gan elomi owo won ni balaye mo pe e ba owo akose lori e o won ti wa ni owo ifeyinti gangan e ti a mo si pension won ni oju awon ma ri o ipe opolopo igbale pe to si yo ni ba to su to koja lo ipe awon ori gba won wa ni kilo bo se tina ki o se kilo bo fi sori tina ki o se ipe awon mo be se ntoju awon jagun jagun awon na nwo ka ki ogun ipe ko ri be fun awon ose fenti to je ti ologun ipe ijoba apapo e ba wa nkan se si oro yi o won tun wa ni e wo awon fe bi won se yo awon jagun jagun kuro ninu oni madamada e ti a mo si county victory pension to je pe o ma gbowo e
2: kin
0: ipe awon o fe yen mo ipe te fi le yo awon jagun jagun kuro nbe e jo ki lo lopa na se e ba won yo awon na kuro ni county victory pension je bo se nso dimo nigba ti awon legbumo asofi ipile ko to wa nse leri fun pe gbogbo on te so patapata ohun lati gbo awon na ba awon alase soro toro kan lati ri pe igba igbadun awon ose feyinti to je ti olopa o tun le gba kan si ni olede wa Nigeria awon na wa salaye fun pe awon anfani wa ninu contributive pension ti en so yi na yin awon asofi lo salaye fun ṣugbọn awon baba won ti so won ti so ti won fe fun won na ma ba awon to je pe alase soro ninu wore ni telegraph ile wa laaro
1: to o de je amede ilese okuka to ma lo won ti so mo wi pe olori ilu la gbori fun olori ilu to ba ti si sise re bo ti to ati bo se yo ka ma yin ni o lo mu asiwaju ti lu kotun Alhaji Latif Balogun se kosara sikabe si Alailuwa Oba Abdulaziz asiwaju ategbodi fo sori kotun ti lu so mo wi pe olori ilu la gbori fun olori ilu to ba ti se re bo ti to ati bo se yo ka ma yin ni o lo mu asiwaju ti lu kotun Alhaji Latif Balogun se kosara

ni o ba mi tego kuro ka fi tego si eni to ba fe bori olohun mora ni o so wi pe asiwaju bola ahmed tinubu president federal republic of nigeria bebe ninu isejoba sa akoko ti won lo lowo lowo yi tori gbogbo wa la mo bi oro ase ri ki asiwaju to dori po nigba ti baba ise yi di are

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe. My coffee,
1: my Nescafe. Make my world my way.
0: Nescafe. Make your world.
2: Kokonuwero iwaju e seun ten tete suwa kama mu awon atedise lokokan ide ijima bo loye ti sari sari gamu orile lo ti to ni igba kan ma lo iwe ara wa sugbon ni asiko ya o na anfani lati lo kilode gbo eyin ijoba ti oro yi ba kan e ba wa wa atuse si tori asiko yi nkan orogbo o
3: Dr. Abiodun Oladele Ogun Oja Saboya ba fe ki ijoba ba wa mojuto eto eko nitori eto eko pataki
2: Raji Salao ni nan kolea ori sumbari shasha. Iwa wan ile wi ala dani ya lua lao lulongu ogun ati kenron jeni. Ili si awa. Ti awa lo iwe ta balo ni awa buro wama lipe mo awa mo pa mari isi ndo iwe biti. Ah.
4: Tadiki.
2: Iyoba ati ye to ekwe ba wadasi.
4: Exercise book uni. Kola go shanu wa.
3: Awa ile wi. Okay, ati mele yi. Chief Shakirudin Ologun Agege nigba ta wa nbe ni ile eko iwe ta ba lo ati brown paper ta ma fi ramp e tori ko ma ba adoti ohun lawon aburo wa ma lo sugba ye ti daye o awon iyawa ni ka be o omo oti ni jamu bayi won ti fi si ile ewe won lowo omo to je pe awa fun awa la nba won se o wo ki won won ti wo pada te tin ba wa ju si ile ewe to mu ka wa lada ni ma se to hu won Olorun a ran wa lowo
2: momo pelu ye roye dokun babo oke o lati sa ogun tade eko ojumo ona abayo ni wipe ki ijoba apapo pa lase gbo awon ile eko aladani yi ati ti ijoba wipe ki gbogbo atunse si ki awon ma keko si ma lanfani si iwe o tun lo fa won mi to nbo leyin God bless oke ogun God bless ori God bless Nigeria a e kari baba oke o
3: adedeji o idogbo se yawu ni wa na o gbogbo awon aladani ona ti won gbagba awa obi niyan o
2: yawo agbe bi odun alaja baba e ku se ilu koni reyin ti ijoba ba le fi ofin de pe ki won je ki owo iwe ju owo school lo ada gan ni ojo kan mo wa iwe lo si mo wa iwe lo si ajegunle won ni o dinwo ki to ri gbo iwe na ra tan oju fin de pe ki won ma je ki owo iwe ju owo school lo ada gidi gan ni ojo kan mo wa iwe lo si ojo kan mo wa iwe lo si ajegunle

0: won ni o dinwo kin to ri gbogbo iwe na ra tan oju mi ri to leyin na idoti ni iwe iwe yi tun pada je ninu ile mi ai moye iwe la ndanu sinu igba la ndanu tori pe ko wulo mo fun awon omo ajara sida lati korodu
1: osupa na bi gana lati ilasa maja awon gogo ni owo epo ti ko wa la ba wa raalu awon to tun tawe na won dogbon jeun ni kolon ko saanu wa ni nigeria o
0: bale otumara olo ikeyin de kale jaye ijoba ni ka be ke eto eko ofe ko kari ki won ye fi aye to po le fun le ise ile eko aladani agbara ti won fun won ti poju ki ijoba ni control over lori education kale ibi eto eko ofe rigba ni peyan ni perewu bale otumara olo ikeyin de kale jaye
1: saubana di sa kete pe alago lati shola ke street mushin se ri oro we awon aladani o to mojuto mo lo sile we omo mi omo to sese wa ni primary 2 iwe ti won kan fun mi english n lo bi meta mathematics na lo bi meta ngba ti ma se gbogbo owo we patapata gbogbo en lo bi 200,000 ko se ni to ko mi o ti mo fi mu lo si awon nursery school ti joba da sile ta mo si model school
0: aye ma ko atuluse tudu mo se baba dami awon ile eko kan tin won ona lati ri ere pupo si lati inu tita awon iwe eko nitori pe awon ti ri pe awon idile kan ni omo merin tabi marun
1: ijoba da sile ta mo si model school
0: ako atuluse tudu mo se baba dami awon ile eko kan tin won ona lati ri ere pupo si lati inu tita awon iwe eko pe awon ti ri pe awon idile kan ni omo merin tabi marun ti gbogbo won lo si ile eko kan na dipo ki awon ara iwe tutun fun omo kokan awon omo kekere le lo awon iwe ti awon agba ti lu tele nitori na ki won ba danu owo nitori eyi awon ile kan na won ma ri laju bi pe akeko kokan won ma ra iwe kokan tutun ni atutun god bless nigeria ari le mako ati bi se ti lu mushi
1: chief lu akete pe olota ti lu mushi kolon ko saanu wa ni Nigeria yi a mu eto eko bo se ki amu awon eyan won be ni oke okun omo ope odun mefa ko to di pe o wo e eyan na o ni mojuto chief lukman aketepe
0: ah laji shamsi ni nkole osho sam court garden gbogbo e na lo wa lowo ijoba ki ijoba fi ofin di won awon gogo ti o wa lori o tu ki akoba fun eka eto eko wa Alaji Shamsi nkole osho sam court garden
1: sheik olawale trimi si u show u jo pray warrior iberu olorun ni o si o ye ki gbogbo wa ni iberu olorun nkan ti agbe dani
0: ola lere agbe ile oba ilu lero gbogbo agbara na lo wa lojoba lati da gbogbo ona ireniye ti awon ile eko won yi nre wa je god bless oke ogun god bless nigeria
1: Dr. Ario Akiode lati Mafoluku opolopo awon ile iwe to je ti aladani yi owo je ko ma so lori iwe won oni so oto ni account ti won ma so owo iwe si oto ni account owo school awon personal account lo ma so owo lati ma le san eto ijoba fun ijoba
0: lai tan baba oloye lati orile ki ijoba wa mu ojuto oro ile iwe pelu gbo bi o gbe owo lori yi gbogbo eleyi ko ri be laye ojo si god bless arodun god bless nigeria
1: imam alaya lati maluku ijoba e ba mojuto
0: bale oke odo oloye salu baba tunde kilabi 1 afani tohun oloselu wa je laye ojo si won ti je kapanu re ko ri be mo laye odi oni ile eko ijoba gan ati ogun ni bale oke odo oloye salu baba tunde dada
1: iro o ya ki ijoba ba wa mojuto tori pe oro yi o ni obi lara won ko n dogbon ni side 2 akofe
0: alabode emperor lati oregun olohun lo le oluba wa ko oro na nile ko obu olohun ko saanu wa nile yi ni
1: oro temo lara gidi ni o ki awon ilewe ki won jo ki won ba wa mojuto iru o ikunle Oyetola
0: Honorable Lutfi La Ibrahim lati Udimu o da ki ijoba o tete woro ko fi sada lori oro yi ko to ri pe happy birthday to you excellency Victoria Adejoke Orilugbe Adefunure ma SDG igba odun odun kan ni fun yin loni o opolopo odun le si
2: ban FM 92.9
0: eje ka ji 89 years birthday to you Adekola Musa of Idowu Ajana Kuroya family of Ijede Ikorodu Kingdom Miss Adetokunbo Oga bi lori ki a ma kin oloruko awon omo ati omo ba o ko fun yin baba wa Amusa
1: o pa mo ta ma jowo osun

0: mi e ba so wo pe mo ki wo pe serious but there was about to you oda e da kun e to ba sumo alaya ma la le egbon sule ni aran paja eni ke egbon sule pe mi ni kia kia o tori awon ti won se ona yi pelu idamu ti won fun aralu e ti pleasure pa iya na boru go ni be ya morufun yen won ti pa boya won lo fi mi mo iti egbon sa me so pe super ni wole yi super go won ti wole o ile epo lati de pleasure lele pelu inira ni mo si pada bo lori iyun laipe lajina baba bolu e je npe ko ni eni su baba bolu mo ni mo si ma pada dai lohun alagba tunde lagos ibadan express won wa pelu mi sati se wa pa kilo sele se ona wa da sati o si wa la
1: ona wa si wa pa for now e jo mo fe pe akisi pada je si awon tele kan to te fe pe loso te awon mo fe ni awon eyan lo ni lagos ibadan express
0: olohun
1: lati jimke lati jimke
0: se o si wa la
1: ona wa si wa pa for now e jo mo fe pe akisi pada je si awon tele kan to te fe pe loso te awon mo fe ni awon eyan lo ni lagos ibadan express
0: olohun
1: lati jimke lati jimke ni papu awon ko ta ko si olohun to yin ko ma park sibe omo to tati ti de karabapu ni bi be je ti odo ti meta mo bare se
0: olohun
1: lati jimke ni papu awon ko ta ko si olohun to yin ko ma park sibe omo to tati ti de karabapu ni bi be je odo ti meta moto gas kan to ma fu a moto ikuriku bayi o lo reto sibe ni oro so ati reto won reto the same thing na ni to ya pe ibe kontina kan to lo polu kontina ni karabaku e pe ibe ni kontina si la pele gede
0: ha ara kontina e lo kini won kolu kini won kolu
1: o pa kontina ni titi e moto mi ti ba ti anfo sare po o ma ra du moto yen
0: ara ru kontina ti won ẹnu oke ilé iṣẹ́ tó ní kọ́ńtà ilẹ̀ ń pè ní ọlọ́run tó yìn.
1: bẹ́ẹ̀ ni oní ọlọ́run tó yìn ọlọ́mọdá.
0: ó kọ̀ tó àṣẹ bá ọ̀nà.
1: bẹ́ẹ̀ ni jíńkẹ̀ ló máa páàkì sí. ṣé mo ń bá mi àwọn èèyàn lọ gbogbo ìbàdàn káràbàpò mo káràbàpò àwọn yìí fi òbà fò wá àjẹrìí sí dáàsọ yìí tọ́ba fọ́ gbogbo tọ́ba fi mọ́lẹ̀ kò
0: sọ́fẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ̀ ní Nigeria head auto laso ti joba auto laso ta ta la ni
1: o ti lo fe ko to pe mo ni la je ti ye ku so se no awon ti o ba ku won le je
0: wo de wo ro mo to ke ka ro se ti ata ko ti lo ko po lo pa
1: be ro jo pa po
0: mo je ri last week mo je ri last month mo je ri oki
1: mo ti po pe mo se ori ga fe ja se fi le je si mo wo mo ro ko wo je o ba ku ko ro ba ba won ko ko ko ti a ko ni lati jinke de karaba ku ko ko me e mi to so me ti po ku abo iba
0: ejo container to ba na o to melo
1: ba ko te ko ta ti o ma ba jinke awon ti kera
0: ah
1: o ma to ri double le
0: ah ah
1: double ni jinke
0: iwa pa yore olohun a bi olohun a bi gbogbo yin je wuwa ika yi
1: o pa awon ta ko lo gbo tu to pe o ti ke ni so na
0: ah ah oyo owo owo owo lelu mi wa le aye wa si owo oda oda oda olohun bi ogo wa eh baba bodo eh alaja ki mo gbola mo reti ke pe mi pada ara la oda baba bodo yes sir
2: ejo avevas la o gm last man o bakare oki to ba de se bebe o se bebe eleyin ju anu ni to ba fowo to mo wi a tun ko si fa mora e de man daruko kankan lori program yin awon alaja local government nikan le man daruko awon honorable wa na nko olohun fa lo honorable to da o lodi olowo honorable yemi ali ko si gba te pe ti oni dan lohun o ke pe loru ke pe laro labuja dan lohun gbogbo ta nfe lo nse fun wa gbogbo ta n gba wa da si to ba tun ya to tun se le to ko tun ma bo ati te soju e
0: baba bolu e ma so wo political political agba
2: that's
0: 2500
2: agbara eka o to be o ju be lo o ti wa be tinubu won ka bo seko
0: mi o ri ni airport la lo nda taba seko lo pade ti mi o ri nbe o mi o ri nbe o alaja ti mo gbo la ja se suru e je gboro mama eka roma
3: ore mi na be lana
0: ni bo
3: ya mi dada baba na pade ti baba
0: wa ayo

kankan baba ma ta gba lo tun ba paro oga mi gbenga fatile tin ba paro gba wa la yobo ayobo itele la fe wa aye toro won ni eri daju pe e se ona iwo la fe wa itele aye toro kole ko gboro duro ki se sagboroju yo bi pe tori pe ka le dibo fun yin lele te wa se yo e dakun won ni ki mere bere kan lowo en to je oga bi e o ni ayobo e se te se di ago mefa abo irole se mo pe ko bofin mu illegality gan ni ti a ba ri bi e o lago mefa abo role kini agbe wa lo kodoru bi o ba je pe fe jisu egbe wa mo ti ko lori yen oga wa Abiola Peters ti won je jama ijare jo wa won ni ki dupe lowo yin o Mr. Bolaji Salami second in command 2IC VIS PWD e ku fo mo ni yan se pelu sele to sele lana won ni awon gba pe eni opolo gidigan ni eni opolo gidigan ni ah o ye kin sari menuba ikonu awon iko to kan ba sara ti mo menuba lana ogbeni ye kin popola ta mo si governor la lapere to salaisi nje mo pe bi osu melo kon seyin ni december abi november lo to koja lo kolu moto soja kan oga ni ko woso yasi yen ti pe awon soja to wa ni ona adekunle yaba kon lo debu e bi e bo to debu e bayi won duwonu balance pelu danfo eyin danfo e ko gbon o gbogbo e te ba ri lona ko le le yan je boya ka lo duro ko be arakunrin yen to ba moto e je ko ba da iyen ti pe awon e pe e lo dekun e e dena de won wa duwo balance won du dada ngba won du dada won tule arakunrin oga soja ti o woso yen wa mu obe jackknife o fi gun ni bi ese ese ye kin popo la jera ku ni o pada di cancer won ti lo sinlanu o ti ku o fi yawo le o fa won mole ah mi ni so popo ju won ti bo tun so e won to pa won lekun ni mo so yo lori obe jackknife soja ye kin popo la ma pe mi ni o da o hallelujah is imperial majesty oba rinwan aremo osolale baba tunde aki olukini olowo eko of eko olowo eko baba fuad omo ologun kutere asa logun osa ni ebe e ma be kutere osa gbowo osa gbobi kutere agbodi di ori eni lowo eni ni omo eri gojogola omo ogun agumo gale gale ka bi esio alailua oba ta nle bo leyin tin le ara waju omo aleba omo ekun tagiri gbera re nija alailua won kin ki are asiwaju bola mi tinubu kabo pada sorile de naija won si kabo si ipinle ko won ni kabo se daada lode asiwaju ati nreti re on gbogbo aya awon olori ni iga gbogbo omo papa ta lokure ati lobirin gbogbo loyo ni fila funfun ati gbogbo loyo to je labe baba oba rinu aremu osolale aki ololu eko ni won ki are bola mi tinubu kabo si ipinle ko won si ni gbari pe baba wa onisasa ati lu sasa baba ba tun da kun bi oguro nbi won ni awon ki baba wa are asiwaju bola mi tinubu kabo si ipinle ko baba wa oba di emi ajasa awuse ilu nigbongun won ki asiwaju bola mi tinubu are orilede nigeria kabo si ipinle ko kabo pada sorilede nigeria bakan na ni oba ile tilu ayobo baba wa his majesty adebowale afosho oba ile tilu ayobo won ki are bola mi tinubu kabo pada sorilede nigeria won o si ni gbagbe bakan na ni iship solid ada bale ilu lo kiodo ogbon inu one akinlabi omo oko funra ki are bola mi tinubu kabo pada si orilede nigeria ti ipinle ko won si ni gbagbe bakan na aishikede adebisola kale ya ibale otumara won ki are asiwaju bola mi tinubu kabo pada si ipinle ko ah committee mi da odutola olomu babele ban ki oga yen daada comrade azan badamosi mogaji aka teddy double commander financial secretary nurtw yaba phase 1 unit run ki oga re oloriri alaanu alaga nurtw branch chairman jibo yaba branch phase 1 ambassador bale femi jipron fun ayajo ojo bi won oni ojo ru wednesday ogbo ojo osu kesan odun 2026 emi ya se opolopo re laye ase samodu gbogbo national yaba ajibu yaba branch phase 1 lunki papa julo comrade amsat gbadamosi mogaji aka teddy double commander kusi asko mo o de dun mi pe kusi asko mo o da alaji yekin adeun baba dada omo ilo ni kin o comrade maruf adio okondeji mofi automobile lo ni kin kin o aishif ademola adeyemo bale mende e tun ba mi ki baba e dada le nkan si o bale ni mo ni ko ba mi ki bale mo ran o didi bale e se bale e ba ki aishif yusuf ayola oseni bale antoni pe won ku ifomo niyan se ojo ti lo lati

0: gbogbo won to wa lori radio pelu mi laaro yi mo ni bere omugo kan fun e o ibere omugo e si ni wi pe to ba ri 10 million naira bayi kilo ma fi se million mewa to ba ri kilo ma fi se to ba ri million lona oku 20 million naira kilo ma fi se nje to ba ni le ise to da le boya o da isokan sibe to raja sibe so le sun ko fe do lori ororo ni fokan ba le wi pe awon mo to ofi sibe yi won ni je gba re run so le jami lohun pe won ni mo kan mo kan won ni taja ko ko wapo won ni taja ko fo pamo won ni ma mu oja re kon ma mu lole iyen tun ko so gbogbo nkan ti mo wa so fun e yi gbogbo ti mo so fun e yi AI o le se be tori pe ise to ba ran AI le AI ma je e mo to ya mi lenu nipa AI ju nje je mo pe o nilo lati ma te type to ba ti fun so npe AI lo ba mi doko lori nkan bye bye bye baba ti mo pa ro fun
1: ko se ro be
0: AI bi gba to lo mo mo wa mu aye derun fun wa ni
1: gbogbo wa be ni feni to ba en to ba
0: angeli olori AI sa
1: en to ba lo en to ba lo bo ba se e ko lo
0: angeli olori AI o
1: be ni
0: AI ko lori si esin kankan
1: rara rara in fact AI go ko kin koyan ni ona buru ta ba be lo e pe ko ko yin be se le jale a so pe why do you want to steal
0: are you saying AI does not do illegality
1: no
0: so if I ask AI, AI, AI teach me how to break the bank
1: I would suggest you pe you don't have to do that why do you have to do that yes I'm telling you no le free ni example come to the bakuron bi ba ni pe how can I commit suicide and why do you want to commit suicide you know, talk to your friend go near your friend and ko ni ko yin ni nkan ti o da
0: bo ni se le AI yen o ka ku so pe AI gan born again toto amọ kokan ti
1: o mi na le lojo ti mo
0: ti AI o kin bi sere ni wi pe ko kin fi isowo sere
1: ato
0: development growth financially you have to grow nkan ti AI ben tori esa ile josin in learning ile josin ra pada redeem Christian Church of God won fi AI se
1: ise operation
0: abe
1: yes
0: ni ona ji si ra won aseyori akoko ni ile adulawo first time in Africa
1: ben
0: lorile
1: de Nigeria ibi ni ti edun to le jumo la so bi o da pe magic la se be to ti sele Nigeria ti bo gba agbaye lo gbe
0: e sa n to si ya bi lenu pe with that distance AI de se o se
1: na to le lo se nje AI artificial intelligence nkan to fi nje be ni
0: baba
1: nkan ta wa eyan o le se ohun le se nitori pe artificial intelligence ni tori en te ba lo app artificial intelligence ta pe ni Google map te ba fi drive aso fi pe in 3 kilometers there is a roadblock ahead of you and you tell jeyan even by je aje aje go le ri pe the block wa ni waju so o le ri pe nkan wa ni waju a ri pe police checkpoint wa waju tori AI ni a to so fun pe o ti le so pe ke ma gbona kan lo tele so ti le ona te n gba yen ti so ti with traffic ba wa be a so pe there is a traffic in front I find a better route for you I don't find a better alternative because it's an AI. In kati enyan gogo ni se. So enyan lo create sugbon brain to wa lori e o da bi kan ko brain eyan 1 million sorry nkan kan. So he's doing it better than human being.
0: Big sir, chemo pe lota.
1: Ah. Ko se ti lota.
0: Eh ota ti wa po si lojojumo ni. Asise le lawon ta yin se. Won ni AI te wa po lowo yi.
1: Beni.
0: E fe fi gba eje lenu awon pe be ba lo yi e pe AI le ranso.
1: Beni.
0: E pe AI le se ba ko e gba se lowo awon to ranso. Awon ni diri won ni le se mo te pe AI le se mo ni rara o.
1: Rara.
0: Pe awon gbon ise won gan bi AI se ma ranse won lowo.
1: Ma ran won lowo
0: beni. Ti owo yen o ni je pe inu eyin inu agbon kan na won ma keyin won si. Iko a ma sise fashion designer.
1: Beni.
0: Won ma sise big sam stitches e lo. Won ma sise big sam shoes e lo. Wa ma se gbogbo se yohun to ba se se owo re lo ise osu e AI odi lowo o le wa lo office e ku de ma je ki e ku de ma sise fun e to ba sun siesta o sa siesta e lo sun e ma ma pawo fun e o wa loru o horun n to ya bi e AI yo ko ni ti o le se ma horun e AI ti ma ma pawo
1: ti po
0: ka pa re ko e AI wa pe awon to ba horun bi gani aye
1: bi tori o ki sun o ki sun o ki sun
0: o dun bu AI o da gbo bere AI lo. Mr. AI le wo yi Big Sam se wa pasa
1: a dupe o
0: Big Sam weekend yo gboro lo lasan idanile ko te mo nse I te se mega training te se fa won last
1: ni kurudu
0: ni kurudu arakunrin kan ni en lati pada wa mo ni kilode o ni gba to n lo ohun da wa ohun o mu yawo ohun atawo mo da ohun mo pe nkan to da bayen ni pe kin jo ki bo ohun beyin message yen wa lori phone mi e sa ka payeti e se ma pada so fun ajo te ma pada si kuro e lati pada lo ma yi bebe kan mi sere o oni nkan te ba fe won a se mo ni ko le tun e pe kin gbawo amo ni weekend yi bo la gbe hai lo
1: seri omo ijo ra pada ni Redeemed Christian Church of God so tori e gbogbo eno pe won ni ile lati nkeso lo sode ati lo sori sirisi ona to po mo ro pe je ki n lo si ka gbe lo si redemption camp nibi tawon eyan mi wa tori e la se n lo ni ose yi
0: ninu redemption
1: city gogogogo la n lo so iwo to wa ninu iwe ofada arepo
0: magu
1: ati gbogbo ile wa ninu redemption city ati gba gbe ba kayin
0: mo le giri
1: ati wa gbe ba yin le tori a fe ko esro lati ile lo sita omo ijo ra pada ni mi so mo si fe ki gbogbo awon eyan mi ki won je anfani artificial intelligence o la se ni pe ka gbe wa ba wa ni redemption city of God ati pe gan
0: life and direct
1: eh pe ni din be se se fi operation se fi ase operation ni so o ma ye won dada nkan ta nso nitori pe koni je bi pe koni dabi abstract loju won ma o pe okay artificial intelligence o le se
0: pagun awon odo na tu wa
1: o mo lowo
0: so mo pe anfani la ni
1: anfani ni omo to tele mi wa nkan se bi omo lewe ni o mo be ri nkan ti ohun ti ri ninu to fi artificial intelligence to fi generate o so fun mi o dupe lowo mi ni oku o ni se mo pe mi o disturb awon omo mi mo lori owo school mi ati nkan pepepepepe to tin fi artificial intelligence
0: feeling alawa asin kan ko to
1: generate for yes so it's even good for youth
0: redemption camp ni saturday abi sunday sir
1: saturday ni
0: no
1: ko saturday
0: ngbawo
1: ola
0: tomorrow
1: session ma nsi session
0: one powerful section
1: be tori
0: amuru all yen e mo tun je ma so be awon eyan tun wa to ma wa lati bega
1: ben
0: o ma wa nbe o
1: ben
0: awon ti wa wa ri ko ma wa nbe o
1: ben e jo be to ma nbo te ba nbo ni redemption city address dada o tori security ati wole te ba address dada o ma dance yin pada o eyin to jobirin cover ori e ko dress dada normal iwo to jokunrin ma wo boxer ma wo wo sokoto jeans ko dress dada you are coming to
0: like your meeting
1: the church environment
0: awon to fe ko e bo se maro lati dress
1: ko dress dada
0: so lojo ba ti koni la pe ni ba ti ni la koni to tumo si pe amo e ma binu sa ge ba won se ma po yen mo mo pe ma fe reserve seat ni fe se ni ru walk wa baba ki en to ba fe wa ni redemption camp lola agumelo ni sa
1: to le ki fa won yan ni address bi ta fe

0: 02252 8787 091.
1: At the WhatsApp message, Uruko Ebelu AI.
0: Yes, sir. 091 32
1: okay
0: 22
1: okay
0: 25
1: okay
0: 87.
1: Ejapi number elemeji si esa ka to pe she of any abi tori ko je redemption city shamason
0: akingbo ni anywhere ta ba lo anbo ele ta to wa fe wa si ile olorun ani gbo lo wa
1: ni ma to pe awon agbalagba ma suko yoju atobi
0: awon agbalagba eni ti o le ko bi ti o le fi digo ko wo ko ma bo
1: ko bi ma wa yawo le
0: bo everybody lo wa fu
1: awon odo ti won wa ni youth convention to
0: lo wa awon odo lo wa fun ja won ni mo
1: eyan ara redemption city
0: awon odo yen won ni se wa ni wahala
1: ko awon arasa gam ko jina pupo si
0: ko jina pupo o nkan to ma se lori re ko si bi to jina
1: ago meji la osan ola abi first cherry anfani se mi ola yen ti e fi je ko nipa ninu aye baba se mo ki ta ba mu ola yen oko osu meta ko tun pari
0: be ni odo ti
1: ma se December onise
0: be ni o
1: ma se christmas onise
0: e ba ki pe happy new year ki wo le points we kan kan kan new ni life re so won ma pe happy new year ki le new ni life every year je ki kan kan wa new in life to ni odun to nbo yi o to odun to nbo e ti
1: de ko ma mu gari njo odun
0: o to ge
1: big sam o ya any captain ji se bo ya whatsapp sms sori number yi oruko wa bi bi apere ganiya AI, on both AI,
0: see,
1: AI, the number of the number of
0: the number of the number of the number of the number of the number of I'm already in, I see.

0: orin nikan lo wa fun o
1: bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o
2: egbogi dnc kasu ti mo so saaju o wa ni christian to pharmacy bumota o wa ni gbogbo pharmacy boluke o wa ni michael pharmacy sango tomox pharmacy atan kidex idumota roma pharmacy ikorodu o wa ni gbogbo pharmacy ramsgate ati juta pharmacy isheri roundabout dnc kasu wa ni awon pharmacy ati chemist to wa ni osodi ose ikeja oju elegba ikorodu ojota ketu ikotu epe baga ipaja ayobo dnc kasu wa ni command isheri apapa tagba iju isaga testak agboju leki aja ojo iyanaba abuni egba agbado igbado pariga dnc kasu wa ni ifo ijoko atan owode diroko agbara ijebu ode ijebu gbo abeokuta ilaro sangamu ibafo dnc kasu wa ni ipokia suru lere ejigbo maryland amuru odofu mafoluko maitu ilu ile ise wa nilu eko lo wa ni number 119 ipaja road chisunde bus stop opposite union bank agege nilu eko ero ibanisoro wa ni 081-033-69-434 lekan si 081-033-69-434 ibi kini te ba ti ri dnc capsule ra e le ri massive capsule ati gbera tun haba capsule ra nbe ile ise temitayo pado medical nigeria limited lo nse dnc capsule massive capsule ati pe gbogbo gbera tun haba capsule jade o wa kaakakiri awon pharmacy ati chemist lagbogbo yin ajinde ara yo ma je o
3: omo Nigeria ewolewo omo Nigeria ewolewo eko ojumo lori koko bond 92.9 no lo ti city boy Ibrahim Olalekan IB Sports le minje omo Nigeria ewolewo eje tun bere lowo yin lekan si ki lo sele lana owo ba Nigeria o fi super eagles o fi sasun lana ba tari bi gugu wa ti o gba Nigeria melo ni Guinea Bissau be je lowo Nigeria ase melo ni Nigeria be je lowo Guinea Bissau ni tori goal yen o kon wole abi bi film nkan to se a pa mi leyin ni bawa se wo goal yen wole na ni olowo emu wa stali wa bale won na kon wo wole nti en koda ko ti e gbianju ko ti e mira ki lo kon yen leni o kon o sa le parun babo ni baba 3-0 ehun lo yori si meta la je e sugbon ki wa lo sele ki lo sele se Eric Chelle ni o se awon agbabolu lo si won yo ni abi awon agbabolu yen gangan ni won turn up abi tori to ba je loke okun fun awon iko orisirisi awon yo ma so pe e pe boya won nife akoni mo gba won mo ni se awon eleyi na se won nife Eric Chelle mo ni abi ki lo nsele tori nkan kan o wa nu awon kokoto e pe won ya mi lenu nigbati agbabolu awon agbabolu kokan to e pe won se fakoyo pelu Super Eagles to e pe igba kokoko to ma ko gba bolu fun Super Eagles bi George Neke se awon eleyi na se won nife Eric Chelle mo ni abi ki lo nsele tori nkan kan o wa nu awon kokoto e pe won ya mi lenu nigbati agbabolu awon agbabolu kan to e pe won se fakoyo pelu Super Eagles to e pe igba kokoko gba bolu fun Super Eagles bi George Nekena Moses Uso awon agbabolu ben mo ro pe awon agbabolu yen bo te start awon meji e ko bere pelu ikanu won sugbon ya mi lenu bi mo se ri awoni ati Ako Adams Ako

Nigeria ti yẹ ni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti ṣe o ṣeto lati di onipin ninu ile ise na ipin je 525 naira lati ipin mewa iye je 5250 ki sepa ninu ipin ile ise na rorun foruko sile niba awon ile ise ti ajo sec fowo si pelu awon ile ifowopamọ to nkopa ninu eto pepe isuna owo lori phone ati ayelujara fintech awon stock broker ati awon ona owo si je BVN re sile lati jeri pe idanimo re je otito na iye pe to fe owo re leyin na abi idaniloju pe won ti fi oruko re sile fun ipin re won yo fi ranse si sabe o si IPO.dangote.com lati mo bi ati bi ti o ti le se iforukosile IPO na jowo

0: FM 92.9 kari aye
1: ben ile se bond FM 92.9 ife so wa po kari aye e ku dede asiko ye n ba wa femi dogba e bi a se mo mi ti loloko ojokan eni bayi o sori eto ti opon sukan o na ni gbedemuke extra gba ni extra ninu se meko mide meko yin te ba meko a te ba dara yin loju e da po bi wa lori eto a mo bo ye meko a te ti ma wa jebun lo ni ranran e ja pa de bisalagun bibi mama lori akoto eto gbedemuke extra

ni ta ba ti gbo alujo yen ti mo pe demu kan to ni extra ma ti gori afefe la ro te yin temi ba o se wa o yes le le le le le le le se wa o igbedemu ke ba wo mi o se wa o le le le le le le le wa adupe lowo olorun ba oluwa se o to tun ka wa yen lojo tini eni wednesday to kan yin osu kesan ope ni fo olorun ba

0: se lo pe mi wa alawa dupa lowo yin o to e tun je ka rojo ati ni laya ta ti se ojo anu pa wari ka ra anu gba ni gogo kibi ta ba de lojo ti ni awon mo a ma dupe ni enu ope wo ni kan lagbaro ese wa ta fi pe ko ni kan owo wa ta fi mu gege jo ba ko ni kan lagbaro la de fowo na gbon risi lagbaro olodun bibi yin na re bi sala balogun yin te ni bawo ni o e wa a dupe lowo olodun gbogbo je kin dupe lowo awon ololufe apada ateyin te npe ateyin te gbele egbegun egbegun te ni fi parapata oju oni ti yin no ni towo yin lagbaro olodun olodun a ma fi oporo eyin na ja let leyin lori eto yi o tori kini igi kan le dagbose ta ba si pe nko a dupe lowo oju oni ti yin asiwaju ahmed olawale show mi ni lati london on fun ani card lori eto ka ma fun to ti je bakan na ni are mako wo baba dami lati mo se gori e baba oni card lori eto gbogbo mu ke extra bakan na bs media ise adupe e ba yin de bi o le o ba le lo ko do lo so da ba le tun mara apapa road lo yi kan de kale jaye adupe boya first caller mo tete gbe ni ka ma ni boya kilometer no no ni ka adupe fun agba simple lati igbe ikoroju ibere yin sir number 2 so ti ya mo fe lo si ile igbimo asofin eko ja jo lo sibe honorable temi ta dedeji ati honorable emmanuel olotu ibo ni won soju fun ofin ekun wo na soju fun ni ile igbimo asofin ipinle eko temi to ta dedeji ati emmanuel olotu dedeji yen emi o ma re mi o like order pe o e lo san bayi I'm going to go to the first one. Emma, karo
1: ana bi ozo glakseja
0: okay alaba na fi keja
1: tabo ina re karun
0: ibere karun so ti ya
1: okay
0: o ya o alagba ele karun yi mo se ti gba bayi alagba jigba ta fi akiyemi ipo won ma dimu ninu ijoba ipinle eko commissioner ni won commissioner for what any ah okay o ti de pe da pe mi lo jan boya dun hello e ka ro sa o
1: sir
0: ibe re ni ki fun yin
1: number keji
0: ta le da yin gbon dada
1: number keji ba
0: ikeji abi keje ikeji
1: ikeji
0: 7 abi okay mo fe daruko meji yi won se je ipowo ni won dimu so ti ya Adetola Oyede ati Ganiu Fatai Adetola Oyede ati Ganiu Fatai
1: Adetola Oyede
0: ati Ganiu Fatai
1: ati Ganiu Fatai
0: Beni
1: Adetola Oyede
0: Ganiu Beseju aya o Fatai
1: Adetola Oyede
0: ati Ganiu Fatai Beni. E ma gba gbe iseju aya o. Adetola Oyede ati Gani Fatai Agboyi Ketu Chairman ati Vice ni. Adetola ni Chairman Vice ni Fatai. Gani Fatai. So ti yin sir, Agboyi Ketu SCD. God bless you sir. All right sir. E ja doke lohun.

0: Fabchem Limited, ti o se Panda Paracetamol.
1: Okay, ipe mi ti dan. Hello.
2: Hello.
1: E ka ro sir.
2: Yes, ma'am, sir, mo fu pada
1: wa. Okay, okay, sir. Number 2. Okay, tilo tilo. Number 2 ni simple mu le kan yen.
2: Okay, ma.
1: Number 4 wa le.
2: Okay,
1: number 4 fi si wa di wa no mu se le. So ti ya. Ile ise wo ni wa da sile ni 19th of September 2013. 19th of
2: September 2013.
1: 2013. Beni. 19th of September 2013. Ile ise wa ni ilu Eko beni ni ipinle Eko. 19th of September 2013 won da le ise kan sile lara won le ise ti joba ipinle Eko da sile
2: kini
1: ni e jamu o ya ya ma alagba mo be mo pe iseju aye ma e ma ni
2: 2013
1: beni September 19 2013 ni
2: won da sile
1: beni sir
2: e wo so
1: okay last la ni o Lagos State Resident Registration Agency Lastra pa n foruko Lastra L A S R R A Lastra all right sir God bless you sir 0098933388 0809893388 lo ba le laaro ti ni lori eto gbedemuke to ni extra ninu hello
3: ama ko ojumo re
1: ojumo ajo ma o
3: papa
1: ni be ni ma ibere kewa ìyá wa gbogbo àwọn alágbára ọlọ́run tó ti yá ọba wo ló jẹ ní 1925 sí 1928 ọba wo ló wà lórí àlefa àgbà yẹn 1925 sí 1928 25 sí 28 not 70 omi ní 70 25 25 sí 28 ọba wo ló wà 19 ni mo sọ 19 25 mo tun so 25 not 75 25 ati arun si 1928
3: oda ibikunle akitoye
1: lo je lodun wo
3: beeni
1: odun wa mo tun so 25 25 ati arun si 1928
3: oda ibikunle akitoye
1: lo je lodun wo
3: beeni
1: odun wo ni mo pe fun yin
3: 1925
1: okay congratulations ma e ma gba card latodo siwaju lati London God bless you sir 00989 abosanya lati ikorodu 00993388 lo ba de laaro te ti papapa seju aya 00989333388 ipe kan ti hang sori phone o ele drop ti o ba wo da drop ke tun pe 00989333388 lori to gbedemuke to ni extra ninu eja agba pe yokan si meji o ba ti wole olorun je pe hello e ka ro sa o lati agege okay olorun ni ka dupe fun o wa le akoko ido wa ro dada so ti ya commissioner ni won e wa ba mi so commissioner ti won tin ah okay irorun lo ba de ni yen ti ferin bere yen irorun lo ba de ni yen so ti ya orin root abisola olusanya se ri ko ro ke na ile ti mo gba ta de ti pe be ni nikan ni just enikan okay root abirin root abisola olusanya olusanya bẹẹ ni commissioner ni wọn fún kíni ìgbà tẹ tẹ kọkọ fi ẹ nípàdé mi ẹ mo ti mọ pé yẹ kẹ kò tẹ yẹ kó gba ẹ kò yẹ kó gba dáìní ìdáadáa ẹ kàn sọ ìpè àtà ni a commissioner kíní ni
2: náà
1: ìyá ok. Commissioner for
2: cooperative
1: and and trade abi Adviser ni won. E ma ti. Okay, okay. E won se tun ni Olusa e tun mo ni Ruth Abisola adviser ni. Ruth Abisola na ni mo pe. Abisola je ki so fun tori ojo mi e gbianju n to tona. O pa ipe kan si eji ni. Ni mo se ma so ko te ba do lowo pe ade kini ko o le je gangan ni answer yin. Sugbon gba te ba tin se meje ko abo re se wa je kini te ko ri be. Okay. Ma te fun yin na Ruth Abisola Gusa commissioner for agriculture ni. Not advisor. Oluwa roti mi ke. Roti mi fa so la se advisor niyan. On agriculture. Rosola yen adjustment advisor ni won. Anyway, ma fin card latodo Ari Marco, e ma worry, I'll give you card. E concern the oru. Won ti okay, I think King will say fun and I told time to love.

0: but kin ko ma da pe ah mo tore pe mo ri pe gbianju gan ah o pari o o ti anji o alagba mo rufu ah o pari ipe mi lo je mo de nse ko o anji o anji hello so ti wole mhm o lati adugbo wo okay ile ko pada eh okay so ibe wa ni kin fun yin 7 le ka fun yin 4 ewo ni ka wa fun yin sin 8 eh o wa le o wa le so ti ya fa yin ka to yin dawodu ayin dinla ibo na meje soju fun legu ma asoju sofin le wa north state fa yin ka to yin ati dawodu ayinla radio yen gan pariwo fa yin ka to yin dawodu ayinla won soju wa ni legbimo asofin lewa ekun wo ni House of Reps ni o not Lagos state to House of Reps Reps lolulu Abuja okay fayin ka to yen mu sikeji la o so di solo kini to ti yin sa be yo mi ibele to o le tun waye be ni e sa dupe sa ah adupe lowo olorun oba oluwa seun adupe lowo yin lolufe ate ba ni pa lori eto yi e ma binu eh gbo nkan to ma ndu akoko ma nso te ni oni ore sogbo yin te ba ku ja adupe lowo gbo yin te pe ya le egbegun egbegun eyin pe wole oju oni ti ina oni so wi to wo le fi ra card o te fi pe sori pe elo ni card ta fun yin oju nkan te fi pe lo ina oni to gbo eni kokan a gbo dupe lowo asiwaju me olawale show mi lati london esun gan e ku atileyin lori eto yi ko lati mu se wo baba dami esun gan bs media mo dupe lowo ma mo ni bere lataja esun gan ba le ilu okeodo ese o olo sori baba se dada ati ba lo afaro ni loye kan de kale jaye awon alaja meje toto alaja wa alaja gani atati la liga to mo n password aje eh la liga alaja ise adupe eh onigeje ara ki loruko todo tin
1: ayanwale ayomide
0: ayanwale
1: beni
0: ayomide
1: ayanwale ayomide
0: o ye te mo lulu gan gan gan gan
1: beni
0: adupe lowo olo aga madam eku na eku se ko yin iyanu oluwa o da iyanu oluwa lo wa lenu ayo lagbaro olo bisele balogun loruko mi 0099333888098933380822260860 eyin temi ni o se wa god bless you all.

ṣe Bonde FM 92.3 ti waju laare pelu awon eto wa lolokan se iwo le wa oko maruwa ti o nilo maruwa lati gbe ni agbegbe igando si ikotun tabi ikotun si obadore titi pe number yi 0903 858 0721 0908 588 0721 so ba le wa maruwa dada lati ma fi sise so so sin gbe ni agbegbe igando igando si ikotun tabi igando si obadore amoyitase ta fi wa le jona bi asa adidiji

0: ku dede asko gbe yan ti wo wa ninu ile eto yin eto wa eto oro to lo na lo gori apepe a kisi wa ni ose ose bayi ti mo ko jo west bayi mo wa yi ti tin go wa nu le ti na ko ni di o gbo ni test la gbo wa lo ni na e ni ri dam gba olohun gba alaura bi ori ti se ogbon osu kesa odun igba o le ene din logbon. This is 38 1936. Nagbara Olorun a se opolopo odun layo esiwaju October la wae ba October la fe bo si ilu September ati gutu tu lai
1: o ma ka se nle leni
0: ni nagbara Olorun to la fe mu na ayo ni o je fun wa ta ni ri dam oju wa ni ri bi a esiwa lori to tojo to ni itoro to nle le to bon de fe na dot 9 a ka de ti jo temi ku na adepe pa ju eje nlo ekombi e na la wa ilu ta wa tedo si gangan o na ni ilu pe ni gbongbo ilu ni gbongbo ani kabiyesi ara to ni sona la ma npe won se to ti won ki gbo lo ba si dada lo ni good of you lo ba to ku de kata ya to mele ma ilu ni o tu ba ti se to lu ba to se ori eyan to ton se baba ni te lai lai ba ji waju ni ole na ko ni danu lori tani mo so pa ni baba wa sura majesty oba oluwa segun oluwa to yin ata awuse tun gbogbo kon lasu de wa baba mo na yo mo tu ba yo ke fun ni o era sa aku amoju aku pale mo osu to aku imurasile alaja osu kesan ri

0: sunny si apepere
1: olukede ba sorun today to ni
0: ba sorun today to ni won ni ka fi to gbo
1: akim akane na to de ba sorun ti ode one ni lorile
0: age
1: ko mo pata o ti denu e lori oro ti lori oro tele ko ti ta ba nso eh se ko ta wa yi ko lo le dumare ko na wa lowo ni o ko soro lo die ba yo ko le denu ko fu pa wa kan eh bi mo ti ma bi ti mba de ti ma ri pe o pe pere pere ton se nso lati nso na la ma ka ku mo ta tin ka pin lati jo yi o wa di gbe e ya ke re ko yin sugbon ni ti o ne ti mo to mo ka pin mo bi to wa ni Lekki phase 1 nte ba no sa da ten no gba ten no Lekki phase 1 ni mo so pin mo bi to mo ya be na gate mo o pe pere pere ni Lekki phase 1 mo bi pa kan na eyin ti bada agri Mobi comforter to wa lona bagiri lona express bagiri ngan lo wa mobi comforter o pe pe pe gauge won o se kini o re pe ya si be ke re po ni gbo mobi mo ste ka le ko na te tin bola de na gbo na lo pe pe re bere bande awa to ku ne ma je ka yi wo gauge eyin e ma je ma so alu e bi la re lori eto ro ko mo to do to ni
0: Eh, o da pe papa. Agbede yi te mo si ayan fe ra ni mo. Ko tu lese to nbo ta o tun ma pade lori akotun ti.
1: Olowo button ni me ko do ni aja kaniya ta seru ati raja wa o si asan ni. Eh la igbagbe alaja Oluwa Ogunmeke ya na ko ti agba. O no be ju ni ti wa gbo yin akeko patapata lo ba nda bo re won yo. Eh mo won yo. Ani ambassador yin so are mo inu ro mo ni mo njo logun poko lagbara Olodun meto ni. A tun lafa ni lagbara lori akotun ito. Jeje o.

0: are you telling me?
1: Baba, somo yi wa kere ju fe mi.
0: Kilo ko nbe, oro mi de leru.
1: Daddy wa, omo ile jomo yin. Ije ti e mo pe ko dara rara ka ma fi awon omode sise agbara. Ka ma lo won tabi ka ma fi iya je won awon omo woyi. Awon ni ojo iwaju wa ni wa ola. Ajo agbaye yin United Nations papa. Won fa juro gidi ka ma fi awon omode sise agbara. Koda ijiya to gbo kun be la ofin. Orilede Nigeria fun eni ti owo ba te to fi awon agbara.
0: To ni omo ni a je pe mi o ni se be mo.
1: E ma se mo nitori pe oju se gbogbo wa ni. Oju se temi, oju se lati ri pe a o fi awon omode sise agbara.
2: Band FM

atemi ateyin alafia ko ni won wa why do ni fi keyin loro wa ni pe atemi ateyin won ni fi owo ra oxygen fun wa ka to mi igbale wa awole wa won ni share aboyun ile abiwere awon agan won ato wa labosun won a fi pomo lara eni to ti bi ko ni yanku ni agbara olohun pelu elero na ni mo se kiyin ka bo sori eto yin eto wa alafia tayo Bonde si eti gbonyin lati le se Bonde FM 92.9 alafia tayo o be ni orelu ogun laike loruko temi akun fofo ni ile agbara laaro toni tajo ma te siwaju gania ayashiru o na ni olowo button mi pelu iranlowo enikeji re fausia salako olotemi laaro toni o na ni be odun folon so awon maiti wa awon na wa pelu mi ni ile agbara lagbara lohun gbogbo yen sase yori ayo bi se wa lori eto yi imoran ilera ohun na ni a man koko mu imoran ilera imoran ilera taro toni orun sisun awon elomi ti e ni gbagbo yi pe ale nikan ohun na ni eyan gbodo bo sori ibusun keyan sun elomi ti to ba di ale na to fe sun ko lasiko kan pato to ba ti di ago mesan orunkun mi o orun okun mi o mo gbodo ti wa lori ibusun mi awon mi o mo elomi to ba sise lo lataaro to ba ti re ani e ba mu ogun kan be yen ogun yen lo ma daje o se pataki pe ta ba sise ta ri pe o re wa ka bomi sara o je osan la wole ni o je role ni ka la wole ni o ka bo sori ibusun wa ka re ju die oyinbo te ma n pe ni siesta fun awon eyan e je ka re ju die elomi tori ba tin fo koko ogun lo ni tori ba fo wa eje ka reju die ka bomi die sara ka reju die pupo gba orun sise lara ayan ju ogun lo ati pa awon nkan mi to ye pa ma sare logun fun baba sun awon kini awale nitori e orun susun o se pataki ta ba de ma sunun ale na eje ka ma ni asiko ko pato ta nlo sun nitori pe musulago mokanla leni musulago mesan leni ko nje ki ara tete mo asiko to ye ko ti fi adagba eto ti fun ojo na asiko to ye ko bo sori bed ko sun a wa di pe awon kan ni awon okin tete sun tawon ba bo sori ibusun awon okin ngba te pe ago mewa ngba mi ago mokanla ngba mi ara yen ko le place iyen be igba mi elomi to ba lo sun fonu lo ma gbe dani a ma wa te debi ko orun to tin wa gan orun a wa bi sa lo gbogbo ile eje ki a fi sile baba ti fe lo sun eje ka bo sori ibusun wa ina to wa ni yara wa eje ka je ko lo le die ko ma te pe ina yo ki a sun ki a si ma ri daju pe a sun wakati meje laarin ale si aro ki orun wa pe wakati meje awa ti ki n pe wakati meje tori iru ise ta n se gania tunji ore oluwa alaji morufa dedeji laliga

0: 92.9.
1: Ilera loro. Ani asoju ile ise Vital Royal Health to ni awon egbogi to je pe yo se anfani fun ilera wa kile ni fun wa
2: oruko mi ni Fola Oluwatola asoju ile ise Vital Royal Health awon egbogi wa ti a fi eroja Indian Ayurvedic se akoko ninu awon egbogi wa ti a pe oruko re ni Royal Rest Royal Rest ti a fi eroja ashwagandha extract se kon sise fun iporuru okan ti a mo si stress abi aibale aya kon sise fun palpitation o ma fun eniyan lagbara ati okun lati koju ise o n pese oje fun omo okunrin ko le se ise akoni ninu ile o n je ki ole ayo so ninu omo obirin ikeji ninu egbo igi wa ta tun ni la n pe ni Royal Guard Royal Guard ti a fi eroja neem extract se o ma fo idoti inu eje ti a n pe ni blood purifier o ma fo rore isaka ati italara kuro o n je ki ara jolo ti a n pe ni skin rejuvenator o ma so agba dewe ti a n pe ni anti aging o ma n je ki eyan rewa si o ma n je ki eyan dun wo loju te ba fe pe wa lori ile ise wa e le pe wa si ori 0806 655 5103 e je kin tesi waju iketa ninu egbo ige ta tun ni fun yin ni Royal Intact Royal Intact ti a fi eroja maca root ati chilajet ati ashwagandha se o n je ki okunrin fakoyo ninu ile o n je ki okunrin se ise bi omo okunrin o n pese oje fun omo okunrin ko le se ise akọ ninu ile ikerin ninu egbo ige wa ta ni la n pe ni Royal Insucap Royal Insucap ti a fi eroja Genemas Investor se o ma n fo atogbe kuro lara o si ma n je ki ara bo sipo lowo ailera Navdac ti fi ontelu gbogbo awon egbogi wa ta ni awon egbogi wa eleri won ra nile itaja ogun kaakiri eleri ra ni BC Lola Pharmacy won wa legbeda ati okun ola eleri ra ni Oges Pharmacy egbeda bakan na eleri ra ni Juta Pharmacy won wa ni Sheri won wa ni Council won wa Layobo eleri ra ni Ramsgate Pharmacy ni Sango ni Idi Iroko Road won wa ni Abule Egba won wa ni Ijaye won wa ni Kola ati Iyana Iyesi eleri ra ni B Emmanuel Pharmacy ni Alasalatu Road ni Mushin eleri ra ni Zin Pharmacy ni Mushin eleri ra ni Vin Paul Pharmacy wa ni Mushin eleri ra ni Uzo B Pharmacy ni Mushin eleri ra ni M&J and Son Pharmacy ni Mushin eleri ra ni Wellness Pharmacy ni Jakonde Gate Isolo Road eleri ra ni Yankee Pharmacy ni Badagry eleri ra ni Satchmore Pharmacy won wa ni Badagry eleri ra ni STB Pharmacy won wa ni Badagry eleri ra ni Great Lord Pharmacy Ajayi Road Ogba eleri ra ni Esteem Pharmacy Ogba Bus Stop eleri ra ni Neb Pharmacy ni opposite NNPC filling station ni Bank Road Agege eleri ra ni Bruno and Matt Pharmacy Nepa Bus Stop Ejigbo eleri ra ni Ben Eze Pharmacy number 1 Demoni Street Ketu o wa ni Nesco Pharmacy ni Ketu eleri ra ni Promino Healthcare Jumafac Bus Stop Ikorodu eleri ra ni Lux Pharmacy ni Ikorodu opposite UBA and Ikorodu Garage eleri ra ni Gabi's Pharmacy Idugoran Idumota eleri ra ni Pharmacare Pharmacy won wa ni Festac ati Satellite Town eleri ra ni Ox Pharmacy won wa ni Festac ati Satellite eleri ra ni Omega Pharmacy won wa ni Church Street Akeogun ni Paja legbe Post Office ni Paja won wa ni Command no awon ero ibanisoro wa ni 0806 655 5103 0703 039 8601 or 0145 08 72 address office wa Vital Royal Health 7 Awolowo Way Ikeja Lagos opposite Ikeja Local Government Olorun o ni faison se wa o

ba tin gbo orin yi to tin dun e ti mo pe ayaje ominira o tin kole kun gbogbo po sisin e ba ti e ti wa lara wa e ba ri iyawo re ilu ogun naike gbe wa ba le ewo liwo wa wo white one be oh join na oh join ni a tin sisin ayaje ominira lagba olohun ba e be ni ola ola ode yi ni ta ma se popo sisin ti orilede wa ti le lodun lagba olohun ba orilede yi ko kun ni tuka isokun ile ko ni pedin lagbara olohun ba ba se wa nki orilede wa nigeria ka ma wo eyan pataki to ye pe awon mo october osu kewa ire awa wa lawa wa run le dawa wa ri awa mo october ri a ma yato a ma yato yin omo mo ti won so ni ka ma ki mama wa pe ipale mo ojo bi won to ye ko ma gbe kan lola mama wa laja asia ta ya lati ajegunde ola ojo kini osu kewa la ojo bi lagbara olohun bo odun la rorogbo odun la rawo aro mo bi lori ate mama odun la o ma ri yin o ninu owo ninu ola de ku ti se bale oro alaja asia ta ya ro te ba ngbo ni mejo ta tin kin lati le se wa bond fm 92.9 o je olori eka yoruba nbi ba ore oluwa ogun naike oni ka ma ki mama se mo te fun wa ninu aweku ti tan to ka kan sin alaja ashe ata yaro lati ajegbe e ku popo sise ojo bi yin o happy birthday to you in advance ti le bayi.

0: mere gawa no gendi bona Bond FM 92.9 eta babali ikpazu nko onwa September afọ 2026 ozaga no squa makaya gabo na afọ gini 2027 otu akodi ekele ngi maka isonyere anyi no meni gbo nko ubochi ta oburu ihe ndi gba na akwa akodi ko si weru ta anya aka aha mbu ngozi nduche onye mu nya so no ubochi ta wee boro Adima, inulani anungwa ejima akwa ko Vanguard jide kwa nwanne ya bu The Guardian.
1: FMG New Telegraph Nation.
0: Adima kai malite. Agbasiri mi ike iru oru. Tinubu kwuru nka ka o si ezumike we lopota. O na-ekwu ni agbasiri ike maka na kebukepu ananu oge ahu bu na ndi mmadu na naji no tela na opuru. Notela no pro lekwa no mgbo ga lodge takwa nazu okwa bu onyi isi ala ya noro no ya ruwa no ro onyi isi ala owe na asaka na njama ha nyagara ni alo ya alo huola alo hulam ya bunje abasikwa na mike ina aru orum na aganihu nke abu ko ji onu ya we sara o ji onu ya we gbara isi onwe ya iga na akwa ko Vanguard na eze iga agura akuka nke oma ni hu nke itolu kponkwem ya bu akụkọ dị ị ga-enwetakwa otu akụkọ na The Guardian ị ga-enweta ya n'ihu nke isi
1: akụkọ ahụ dịkwa na akwụkwọ akụkọ abụọ ndị nchi dịka esi dee na
0: Vanguard n'eze ị ga-akụkọ nke ọma n'ihu nke itoolu kpọmkwem ka ya bụ akụkọ dị ị ga-enwetakwa otu akụkọ na The Guardian ị ga-enweta ya n'ihu nke isi
1: akụkọ ahụ dịkwa na akwụkwọ akụkọ abụọ ndị nchi dịka esi dee na akwụkwọ akụkọ The Nation agbasiri m ike dị njikere ịwụgharị na ịrụ ọrụ onwe nsogbu ọbụla dị
2: onyeisi ala kwu nke a ya edekwasị onyeisi ala alọghachila sada ezumike ọrụ ndị na-akwado ya ji obi ụtọ nabata ya ụtọ a ka akwụkwọ akụkọ The Nation si dee ya n'ihu nke bụ nke akwụkwọ akụkọ ahụ mana abịa n'akọ New Telegraph edere si o bu alọtala oge eso ndị ndu ndọrọndọrọ ọchịchị na ndị obo ya nwee nzukọ dị mkpa na Lagos n'ihu nke a bụ nakwa n'ihu nke asaa nke akwụkwọ New Telegraph ka ị ga-achọta akụkọ a
0: n'otu akụkọ ahụ ọ gbakwunyere na ya amalitela ịchụ nta nkwado ọ bụrụ maka afọ 27 onye ọbụla amalitela nka ya ya gazie mgbe akụkọ nke a ekwuo si ndị njem nọ n'ọnọdụ jewe jewe adịghị mma waalawa adịghị mma ọ bụrụ ka ide mmiri kewapụrụ ụzọ agbaghọ nke uheli uheli a na-ekwu maka ya dị na mpaghara steeti Delta ị gaa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ị ga-ewere ọma n'ihu nke asaa ka ya bụ akụkọ dị
2: ọ dị mma akụkọ nke a si ya bụ akwụkwọ akụkọ ihu akụkọ

0: akọ New Telegraph edere si mba United States ajala obodo anyị bụ Nigeria mma maka ọgụ siri ike ọ na-alụ megide mwakpo ndị agha isi ekwonwu na-achọ ka echekwa obodo ndị dị na steeti Plateau. Ndị ụlọ nzukọ Senate nyere ndị ọrụ nchekwa iwu napụta ndị atọrọ chekwa obodo ndị ahụ na-awakpokarị. Edekwa n'okpuru ya si na ndị omume tọrọ mmadụ 22 na-aga ememe olili ozu na steeti Benue. Ndị omekome enweghị ohere ikpe ike ọbụla na Lagos. Ọwa aka na-achị steeti Abụsọ Nwolu ji obi ike bụ nke masị ka ọ dịkwa otu ahụ
1: na Lagos. Otu ahụ ya dịkwa otu a na steeti ndị nke ọzọ. Maka na ịgwa eziokwu, ndị omekome ihe ha na-emezi ugbu a o juru anya, ọkachasị ugbu a na-atụ anya ịga mee ntuli aka. Ama na ọtụtụ n'ime ha ga na-akwado, mana anyị na-asị Chineke anyị ya n'olu anyị ya bụ agha na ọrụ anyị ya bụ ọgụ.
0: Ndị a ngụpụtara ị ga-ahụ ya n'ihu nke mbụ, n'ihu nke anọ, n'ihu nke isii, nke iri abụọ na asaa, n'ihu nke iri abụọ na itoolu n'akwụkwọ akọ New Telegraph.
1: Ọ dị mma wee kwuo sị na ndị ọrụ ọhụụ obodo ga-amalite abụbụ ọrụ ịdọ aka n'abalị abụọ nke ọnwa Ọktoba. Ọ bụrụ maka ọrụ ego fuel narị kwa ụbọchị nakwa ego wage award. Ze ka anyị mata na otu NLC kwu ha n'azụ kwụsie ha ike. Ya mere ga
0: na-ahapụ
1: ha na azụkwụsie ha ike n'ihu nke ise n'akwụkwọ akọ Vanguard ka nke. Mana ana m asị ha ekwena ka nya bụ abụbụ ọrụ tinye ụkwụ. Ọma nnọọ ihe ha kwụsịrị ime ha mee, maka na ihe a na-arị ụbụla ego a na-arị, ego fuel a na-arị, mana ego ọrụ bekee nọkwa
0: nọ kamgbe
1: afọanye ụgbọala arịkwala. Olekwana ihe a ga-eme heke
0: onye mere iji ahụ na ọtụtụ ndị mmadụ ga ha ji ụkwụ na-azọrị ya na mgbe ị na-agba akpọrọ gị aha ego ime inweghị
1: ya na ụkwụ gị
0: ya ị ga-enwe n'ike iji ije. Ọ dị mma akụ nke a si na ndị nzukọ omeiwu ala anyị agbatịkwuola itinye atụmatụ mkpata na mmemme 2025 n'ọrụ maka atụmatụ ọrụ ndị gbara ọkpụrụkpụ. Gbatie ya ka ọ bụrụzi abalị 31 nke ọnwa Disemba na-abịa abịa. Akụkọ dị n'ihu nke kwa akọ New Telegraph dịkwa n'ihu nke mbụ n'akwụkwọ akọ The Nation.
1: Kwụsị na iji ehi na ebule enye ndị ọkaikpe. Ọ bụ ndị ọkaikpe ukwu n'ala anyị bụ ndị nke na-aga ezumike nka na agwa ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nka. Ọ sị na ọ na-aga apụta ehi mkpụrụ ebule wee na-enye ha dịka ihe onyinye na ha chọde si enyezi na ha eleghị anya. Onye mara ihe dị mma ya mee ịma ihe dị mma onyinye abụkwa ihe ọjọọ, mana si inye ya dịka o si wee kwesị ka
0: enye ya. Ịma na enwe onyinye a na-enye ya bụ azụ
1: ụdị
0: nke ahụ ndị ọmụe
1: maka
0: aka dị
1: na-ekwu
0: ịma na aka dị na-eme ka ikpe ma eziokwu igosi na ọ dịghị mma dị mma. Ọ dị mma uru ụlọ ọrụ Nigerian National Petroleum Company nwetara ruo 30 nke bụzi $1.7 trillion. Akụkọ dị n'ihu nke 25 n'akwụkwọ akọ New Telegraph. Ọ dịkwa n'akwụkwọ akọ The Nation ebe edere si ụlọ ọrụ Nigerian National Petroleum Company enwetala uru dị $1.7 trillion ma ewefuchaa otu isi. Ọka jikwa ego naira na-ere m a na-azachaghị azacha ya bụ crude oil. Taa ka esi dee n'ihu nta na akwụkwọ akọ The Nation.
1: Obedient Movement anabata ụlọ ọrụ INEC iji AI wee rụọ ọrụ ntuli aka. Akwụkwọ akọ Vanguard ị ga-agụrụ nke a nke ọma n'ihu nke asatọ ya bụ akụkọ dị a na-ekwu nke a na-apị apị a na-ekwu ka AI nna okwu AI a ọ dịkwa ime kudo nwa n'aka, mana ka o sila dị a sị ma ya mee gịnị ya mee.
0: Ụlọ ọrụ Dangote Refinery emeela ka ụkwụsie mmanụ ala obodo anyị ike n'ala tinyekwara ngwa ndị a na-atụga mba ndị ọzọ. Na ihu nke 5 n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ a dị chakwara na ka ụkwụsie mmanụ ụgbọala obodo anyị

dịka mere ka ịmata na anyị nwere ịga bịa tinye ọnụ n'okwu ọkwa otu ọnọdụ ahụike ahụ ka a ga-etinye ọnụ na ya, o wee bụrụ maka ndị na-esonye na ise ihe osise na ihe ndị ọzọ yiri ya. Dịka mere ka ịmata na mbụ ọ ndị ọbịa gịnwa ga-esokwazi tinye na ya bụ okwu mgbe ọ ga-eru, mana ka mmee ka ịmata na oge eruola. Ya mere sonyere Bond FM 92.9 n'ụzọ pụrụ iche na nke iji mụtakwuo otu ihe adịghị ama ama. Ọ ya ka a sị na ndị nwa gbara otu ndị nwa a sị na adịghị ama ama o wee bụrụ ya. Ọ na-akara ngebe aga menye gị akara ị ga-eji wee sonyere anyị, mana ka ndị ahụ bata ma kọwaa nke ha jiri bịa. Kedu ndị na-ekwu maka ha? Na-ekwu maka otu ụlọ ọrụ nke ịma ha bụkwa na ụlọ ọrụ ndị nnọrọ onwe ndoro anya ma bụrụ ndị na-ekwu ihe banyere ọdịmma ọha obodo ka o si metụta ihe ndị ahụ ndị mmadụ ji kpori ndụ kpọọ ya ikpori ndụ ka kpọrọ ya. O nwere ọzọ dịka ya, o wee bụrụ nke a na-amakwa ọkwa iche n'elu ya ndị na-ese ihe osise nke na-akpọ anwụrụ ọkụ agamakpụ ya aha emechaa agakpụ ya aha. Mana onye anyị na ya ga-anọrị na nke taa mgbe oge ya ruru bụ onye na-ahụ maka ọdịmma ọha obodo na ụlọ ọrụ akpọrọ Nigeria Control Alliance ndị na-ese ka amara ka unu ga-esi wee belata. A na-edekwa ya n'akụkụ ihe ndị a na-ese na ndị na-eme nke a ga-anwụ n'oge, mana o chọrọ ịnwụ n'oge wee were isi ya were ndụ ha were uche ya were ihe niile tinye n'ime ya aga nwụ echi. Si nwụ ọnụ taa ya bụrụ nụ taa kebụ na aga nwụ echi si nwụ ọnụ taa ịdị n'akụkụ ya bụ ihe asị ndị na-ese nke a ga-anwụ n'oge. Ị chọrọ ịnwụ n'oge agbaghịkwa o na onye chike si na amụọ gị taa ị nwụọ taa onwe ihe kpetara ya. Ọ sị ga-anọ otu puku afọ onwe ihe kpetara ya ị ga-anọ ya, mana abịakwa na mgbe aga ọkwa na irie nke a na ị ga-anwụ n'oge ise ya ihe ga-eme echi ya mewe taa o nwechara ịgbagwokwu n'eze banyere ụdịrị ha ahụ. Ọ ya ka ịgụta na nke taa aga m akpọbata ha mana nga ozi a pụta agakwala ebe ọbụla maka na nke taa ọ pụrụ ezigbo iche.

mu assalamu alaikum barka da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirma kukan kurciya shirin nan a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna buzu na Aisha Adam Aisha kun sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun tsaye inda muka ji bayan sayyid ya dawo daga sallah Nana na wanci a jikinsa ta ce don Allah sayyid ka bar ni na je na kitso mana na je gurin yar uwata don Allah a'a don Allah sayyid idan kin tafi zai kula da ni ta yi murmushi ta ce zan ajiye maka duk abin da ke bukata don Allah ka bari na je please a don kar na zaunar da kai ba kuma ka san bai dace ba sai tara ma to kaga bai kamata na bari ba kai jira na a dawo lafiya ta zabura ta ce ka yarda na je Allah ya saka mini kai a aljanna nagode shugabana yayi murmushi ya ce daga sayyid kuma na koma shugaba anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora to ai duk abu daya ne kikkiyar sun ba ta ya samu a kuncin sa daga mata saboda tsananin farin ciki da ta shiga da safe ta yi kokarin gama girki da wuri ta dora masa na rana ta farwon zafi ta zuba masa a flat da duk abin da take son rema ta yi wanka ta fara shiri suka yi waya da hajjina take gaya mata kwana hudu kenan an yi wa shukura yaron yaron su nana ta ji ta damu sosai ta yi mata jaje ta ce za ta je ta duba ta ko da ta aje wayar ta kalle shi ta ce sayyid kaji shukura ta haran ya mutu na hudu kenan an yi wa shukura aiki yaron

to madalla a gaida Hawwa'u Garba Aliyu da ta kawo mana shirin kukurciya. Sai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke, za ku ji mu daga inda ta saya. Karfe daidai za mu hada ku da shirin mu na gaba, wato shirin bangaskiya. Amma kafin nan bara mu shakata da wannan waka na Umar M. Sharif.

0: muna cikin addu'a. Ya Ubangiji Allah mai iko duka, mai kauna, mai tsarki, kuri maka domin ka kama wannan lokaci. Da zamu ji daga cikin maganarka, bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita. Cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu. Amin. Jama'a masu sauraro mu, barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na ban gaskiyan Krista. A cikin shirin namu na yau, za mu yi nazari a cikin littafin fitowa, wanda shi babban malamin na Rabin Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar. Sai ku biyo mu sanuwa a hankali.
1: Idan mutum biyu na faɗa har suka yi wa mace mai ciki rauni, har ya sa ta yi ɓari, amma wani lahani bai same ta ba, za a ciwa wanda ya yi mata rauni tara bisa ga yadda mijinta ya yanka zai biya. In dai abin da ya yanka ya yi daidai da abin da alƙalai suka tsara, amma in wani lahani ya auku, to sai a hukunta rai a maimakon rai, ido a maimakon ido, haƙori a maimakon haƙori, hannu a maimakon hannu, kafa a maimakon kafa, ƙuna a maimakon ƙuna, rauni a maimakon rauni, ƙujewa a maimakon ƙujewa. Idan mutum ya bugi bawansa ko baiwarsa a ido har idon ya lalace, sai ya yanta bawan ko baiwar a maimakon idon. Idan ya ɓangare haƙorin bawansa ko na baiwarsa, sai ya yarita bawan ko baiwar a maimakon haƙori. Idan sa ya kashe ko mace ko namiji, to lalle ne a jajjefi san da duwatsu, kada kuma a ci namansa, mai son kuwa zai kubuta. Amma idan san ya saba fafarar mutane, aka kuma yi wa mai shi kashedi amma bai kula ba, har san ya kashe ko mace ko namiji, sai a jajjefi san duk da mai shi. Idan an yanka masa diya, sai ya biya iyakar abin da aka yanka masa don ya fanshi ransa. Haka kuma ba a yi idan san ya kashe ɗan wani ko ƴar wani. Idan san ya kashe bawa ko baiwa, sai mai san ya biya wa Ubangijin bawan ko baiwar shekel 30 a kuma jajjefi san. Idan mutum ya bar rami a buɗe ko ya haƙa rami bai rufe ba, in sa ko jaki ya faɗa ciki, mai ramin

zai biya mai son ko mai jakin mashin ya zama nasa. Idan son wani ya yi wa na wani rauni har ya mutu, sai ya sayar da son da yake da rai a raba kuɗin, haka kuma za su raba mashin. Amma idan dama an sani son mafaɗaci ne, mai son kuwa bai kula da shi ba, sai ya biya, wato ya ba da sa a maimakon mashin, mashin kuwa zai zama nasa. Fitowa Sura 22. Idan mutum ya saci sa ko tunkiya, ya yanka ko ya sayar, zai biya shanu 5 a maimakon sa, tumaki 4 maimakon tunkiya. In aka iska ɓarawo yana cikin ƙoƙarin shiga da nisata, aka buge shi har ya mutu, to ba za a nemi alhakin jininsa ga kowa ba, sai dai ko irin gari ya riga ya waye. Dole ɓarawon ya yi cikakkiyar ramuwa. In kuwa ba shi da abin biya, a sayar da shi a biya abin da ya satar. In kuwa aka iske dabbar da ya satar a hannunsa da rai ko sa ko jaki ko tunkiya, lalle ne ya biya riɓi 2. In mutum ya kai dabbarsa kiwo a saura ko a garka, ya barta ta yi ɓanna a gonar wani ko a gonar inabin wani, sai a sa mai dabbar ya biya tara daga amfanin gonarsa mafi kyau duka. Idan wuta ta tashi a jeji ta ƙona tarin hatsi, ko hatsin da yake tsaye ko gona, wanda ya sa wutar lalle ya biya cikakkiyar ramuwa. Idan mutum ya ba aminansa amanar kuɗi ko amanar kadara, amma aka sace, in aka sami ɓarawon a sa shi ya biya ninki 2. Idan kuwa ba a sami ɓarawon ba, sai a kawo mai gidan a gaban Allah don a tabbatar babu hannunsa a cikin dukiyar amininsa. A kowane laifi na cin amana ko sani ko jaki ko tunkiya ko tufa ko kowane bataccen abu da abin da aka samu a hannun wani, in akwai jayayya, za a kawo mutumin nan a gaban Allah, wanda Allah ya ce shi ne da laifi, sai ya biya wa ɗayan ninki 2. In mutum ya baiwa aminansa amanar jaki ko sa ko tunkiya ko kowace irin dabba, amma dabbar ta mutu ko ta yi rauni ko ta ɓace, in ba shaida, rantsuwa ce za ta raba tsakaninsu don a tabbatar babu hannunsa a dukiyar amininsa. Mai dukiyar kuwa ya yarda da rantsuwar, wanda aka baiwa amanar ba zai biya ba, in dai sacewa aka yi sai ya biya mai shi. Idan kuwa naman jeji ne ya kashe ta, zai nuna gawar don shaida, ba zai yi ramuwar abin da naman jeji ya kashe ba. Idan mutum ya yi aron wani abu a wurin makwabcinsa, in abin ya yi rauni ko ya mutu sa'ad da mai abin baya nan, lalle ne ya yi ramuwa. Amma in mai abin yana wurin wanda ya yi aro, ba zai yi ramuwa ba. Idan kuwa jingina ce aka yi, kudin jinginar ne ramuwar. Idan mutum ya rarrashi budurwa wadda ba a tashinta har ya ɓata ta, sai ya biya sadaki ya aure ta. Amma idan mahaifinta bai yarda ya ba da ita gare shi ba, sai mutumin ya ba da sadaki daidai da abin da akan biya domin budurwa. Kada a bar mace mai sihiri ta rayu. Duk wanda ya kwana da dabba, lalle kashe shi za a yi. Wanda ya miƙa hadaya ga wani Allah ba ga Ubangiji ba, sai a hallaka shi ɗungum. Kada ku wulaƙanta baƙo ko ku zalunce shi, gama da ku baƙi ne a ƙasar Masar. Kada ku ci zalin marayu da gwauraye. In kun tsananta musu, ba shakka za su yi kuka gare ni, ni kuma hakika zan ji kukansu.
zai husata yasa a kashe ku cikin yaki matan ku suma su zama gwauraye ƴaƴan ku kuwa su zama marayu idan kun rantawa jama'a ta matalauta da suke tsakanin ku kudi ba za ku zama musu kamar masu ba da rance da ruwa ba kada ku nemi ruwan kudin daga gare su in har wani ya karbi rigar anene sa jingina lalle ne ya mare masa da ita kafin faduwar rana gama wannan ne kadai mayafinsa da shi zai rufe hutuncinsa da ne zai rufa ya yi barci zan amsa masa wa in yayi kuka gare ni gama cike nake da juyayi kada ku saba Allah kada kuma ku zagi mai mulkin jama'ar ku kada ku yi jinkirin fitar da zakkar amfanin gonar ku ta hatsi da ta abun matsewa ƴaƴan farin ku maza kuma za ku bani su haka kuma za ku yi da ƴaƴan farin shanun ku da na awakin ku da na tumakin ku dan farin zai yi kwana bakwai tare da uwar amma a rana ta takwas za ku bani shi za ku zama keɓaɓɓun mutane a gare ni kada ku ci dabbar da naman jeji ya yayyage shi sai ku jefawa karnuka fitowa sura 23 kada ku baza rahoton ƙarya kada wani ya haɗa baki da mugu ya zama munafikin mashaidi kada ku yi mugunta domin galibin mutane na yi kada kuwa ku yi shaidar zir a gaban shari'a don ku faranta zuciyar yawancin mutane domin kada ku sa a kaucewa adalci kada ku yi wa matalauci son kai a gaban shari'a idan wani ya iske son maƙiyinsa ko jakinsa ya ɓace sai ya komar masa da shi idan wani ya ga kaya ya danna jakin maƙiyinsa kada ya tafi ya bar shi da shi sai ya taimaka a ɗaga masa kada ku rasa yin adalci ga matalauci a wurin shari'a ku yi nisa da ƙage kada ku kashe mara laifi da kuma adali gama ba zan baratar da mugu ba kada ku ci hanci gama cin hanci yakan makantar da masu mulki yakan kuma karkatar da manufar masu gaskiya kada ku wulakanta baƙo kun dai san halin baƙunci gama da ku baƙi ne a ƙasar Masar za ku nemi gonakinku shekara 6 kuna tattara amfaninsu amma a shekara ta 7 ku bar su huta kurum ba za ku girbi komai daga ciki ba domin mutanenku matalauta su ci abin da ya ragu namomin jeji kuma su ci haka kuma za ku yi da gonakinku na inabi da na zaitun cikin kwana 6 za ku yi aikinku amma a kan rana ta 7 sai ku huta don shanunku da jakunanku su kuma su huta don bayanku da baƙinku su wartsake ku kula da dukan abin da na faɗa muku kada a ji bakinku na roƙon komai ga waɗansu alloli sau 3 a shekara za ku yi mini idi wajibi ne ku yi idin abinci marar yisti kamar yadda na umarce ku za ku ci abinci marar yisti kwana 7 lokacin da aka ayyana a watan abib gama a wannan wata ne kuka fito daga Masar kada wani ya zo wuri na hannun yofi ku kuma yi idin nunan fari na amfanin gonakinku da kaka sa'annan kuma za ku yi idin gama tattara amfanin gonakinku a ƙarshen shekara sau 3 a shekara mazaje za su gabatar da kansu a gaban Ubangiji kada ku miƙa jinin hadaya ta tare da abinci mai yisti kada kuma ku ajiye kitsan abin da aka yanka a lokacin idina ya kwana wajibi ne ku kawo mafi kyau daga cikin nunan fari na amfanin gonakinku a gidan Ubangiji Allahnku kada ku dafa ɗan akuya cikin madarar uwarsa ni da kaina zan aiki mala'ika a gabanku
don ya kiyaye ku a sa'ar da kuke tafiya ya kuma kai ku inda na shirya muku ku nuna masa ban girma ku kasa kunne ga magaransa kada ku tayar masa gama ba ku gafarta muku laifofin ku ba gama shi wakili na ne idan kun kasa kunne a hankali ga magaransa kuka aikata dukan abin da na faɗa sai in zama makiyin makiyanku da magabcin magabtanku mala'ika na zai huce gabanku ya bi da ku inda Amoriyawa da Hittiyawa da Firiziyawa da Kan'aniyawa da Hiwiyawa da Yabuziyawa suke zai kuma hallakar da su kakaf ba za ku rusunawa allolinsu ba balle fa ku bauta musu kada ku yi yadda suke yi sai ku hallaka allolinsu dogon ku farfashe keɓaɓɓun duwatsinsu za ku bauta wa Ubangiji Allahnku ni kuwa zan yalwata abincinku da ruwan shanku in kuma kawar muku da ciwo a ƙasarku mace ba za ta yi ɓari ba ba kuma za a sami mayar haihuwa ba zan ba ku tsawarai zan aiki razanata a gabanku in sa mutanen da za ku gamo da su su ruɗe zan sa maƙiyanku duka su ba ku hanya su sheƙa a guje zan aiki zirnaƙo a gabanku su koye muku Hiwiyawa da Kan'aniyawa da Hittiyawa ba a shekara guda zan koye muku su ba don kada ƙasar ta zama kufai har namomin jeji su fi ƙarfinku da kaɗan zan kore muku su har yawanku ya kai yadda za ku mallaki ƙasar zan yanka muku kan iyaka daga bahar Maliya zuwa tekun Filistiyawa daga jeji kuma zuwa kogin Euphrates gama zan ba da mazaunin ƙasar a hannunku za ku kore su daga gabanku kada ku kulla alkawari da su ko da allolinsu kada su zauna cikin ƙasarku domin kada su sa ku ku yi min zunubi ku bauta wa allolinsu har abin kuwa ya zamar muku tarko fitowa sura 24 Ubangiji ya ce Musa ku zo wurina kai da Haruna da Nadab da Abihu da dattawa 70 na Isra'ila ku yi sujada daga nesa kaɗan Musa ne kadai zai kusanci Ubangiji amma sauran kada su zo kusa kada kuma jama'a su hau tare da shi Musa ya tafi ya faɗa wa jama'a dukan dokokin Ubangiji da ƙa'idodinsa sai dukan jama'a suka amsa gaba ɗaya suka ce za mu kiyaye dukan dokokin da Ubangiji ya bamu Musa kuwa ya rubuta dukan dokokin Ubangiji kashe gari da sassafe ya gina bagade a gindin dutsen da kuma ginshiƙai 12 bisa ga yawan kabilai 12 na Isra'ila ya kuma sa samarin Isra'ila su miƙa hadaya ta ƙonawa da hadaya ta salama da bijimai ga Ubangiji sai Musa ya zuba rabin jinin a tasa sauran rabin jinin kuwa ya yayyafa a kan bagade ya kuma ɗauki littafin alkawari ya karanta wa jama'a sai suka ce za mu yi dukan abin da Ubangiji ya faɗa za mu yi biyayya Musa kuwa ya ɗauki jinin ya watsa wa jama'a sa'annan ya ce wannan shi ne jinin alkawarin da Ubangiji ya yi da ku wanda yake cikin dokokin nan duka Musa ya haura tare da Haruna da Nadab da Abihu da dattawan nan 70 na Isra'ila suka ga Allah na Isra'ila wurin da yake ƙarƙashin tafin ƙafafunsa yana kama da daɓin da aka yi da dutsen Yakutu garo kamar sararin sama amma Ubangiji bai yi wa dattawan Isra'ila wani abu ba ko da yake suka ga zatin Allah su kuma suka ci suka sha a gaban Allah Ubangiji ya ce wa Musa ka hawo zuwa wurina
abisa dutsen ka zauna har in baka allumin dutse da yake da dokoki da farallan da na rubuta don a koya musu. Sai Musa ya tashi shi da baransa Joshua suka tafi suka hau dutsen Allah. Ya ce wa dattawan, ku dakata a nan har mu komo wurinku. Haruna da Hur suna tare da ku, in wani yana da wata damuwa sai ya je wurinsu. Sa'annan Musa ya hau bisa dutsen. Da hawan Musa bisa dutsen, girgije ya rufe kan dutsen. Ɗaukakar Ubangiji kuma ta zauna bisa dutsen Sinai. Girgijen ya lulluɓe dutsen har kwana shida. A rana ta bakwai kuwa Ubangiji ya kira Musa daga cikin girgijen. Isra'ilawa suka ga ɗaukakar Ubangiji kamar wuta mai cinyewa a bisa ƙwanƙolin dutsen. Sai Musa ya shiga girgijen ya hau bisa dutsen ya zauna a kan dutsen yini 40 da dare.

0: Afrika tena, wanda ya musulunci zinare da yawa kamar yadda ke suna jiya da Sudana da su Najeriya amma su shugaban kasansu shi Traore ya zama cewa ya ce ba ya so yanzu ya zama cewa ma'adinansa har ka ɗauka ana fita da shi ba tare da an ƙara masa daraja ba. Domin haka ne gwamnatin ƙasar ta yi yunƙurin gina wannan rufaniri wanda yake a shekara kaga za su samu wajen ton na zinare wajen 144 wanda yake yi taimakawa wajen gyara tattalin arzikinsu da kuma samun ƙasar kuɗin shiga wanda kowa shi ne kawai suka tsaya wannan ya taimake su wajen gina ƙasar.
1: Kuna shan labaran kasuwanci ne daga yin sashen Hausa BBC. A Amurka kuwa an launci kamfanin Apple biya diya ta dala biliyan 5 da miliyan 700 bayan wani kwamiti na alƙalai ya sami shi da laifin amfani da fasahar wani kamfani ba tare da izininsa ba. Kamfanin Texture Technology ya zargi Apple da karya haƙƙin mallaka kan fasahar da ke haifar da vibration a wasu na'urorinsa kamar iPhone da Apple Watch, sai dai Apple ɗin ya musanta zargin. Ƙarshen labaran kasuwancin kenan daga nan sashen Hausa BBC.

0: siyasa da sunan farko da ta rasa da telefonin da sirri ne sirri domin mu san yadda muka ba ainihin ajika ko kuma wanda shi mu san da muna da lambar shi mu ga daga inda daga ina ya fito domin mu kiyaye saboda yadda ainihin abubuwa suke a kasa yanzu
1: kamar wannan kungiya ta tuntuɓar juna ta ci gaba jama'a arewa kamar ku ga akwai rashin ta yanzu
0: a kowace jama'a da ainihin kwamito duk a tijiyoyin 32 muna da kwamito har da Abuja har ma da kasashen waje muna da kwamito a Amerika muna da kwamito a London muna da kwamito a Dubai muna da kwamito a Ghana muna da kwamito a Benin muna da kwamito a Saudi Arabia da sauran kasashe muna da ainihin wakilai wanda idan wani abu ya taso za mu tattaɓe su za su wakilce mu a matsayin ainihin wakilai na wannan kungiya insha Allah
1: a matsayin kanin shugaban kungiyar ta tuntuɓar juna ta da kuma ci gaban al'ummar arewa wani kira musamman zaka ga su jama'a arewa
0: alhamdulillah abin da yake kira ga ainihin jama'a arewa sai mu farka hankalin mu da jikinmu mu san inda yake mana ciwo musamman game da irin wannan matsalar tsaro da suke fuskanta al'ummar arewa ya kamata mu tsaya mai ainihin mu gyara halayenmu mu ci gaba da ayyuka mu koma ga Allah mu ci gaba da addu'o'i Allah ka mana karshen wannan ainihin matsalar tsaro da take faruwa a arewa domin wannan matsalar tsaro da take faruwa a arewa da arewa Najeriya baki daya wato sai mun gyara halayenmu kuma ci gaba da Allah zai bana magani tare mun ba Allah ba wanda zai bana maganin wannan wannan matsalar tsaro da take a kasar nan a yanzu
1: mani kira musamman zaka yi zuwa ga matasa shugabannin gobe
0: kira ga wannan matasan shugabannin gobe sai mu suna hankali su da jikin su a daina amfani da su ana bangar siyasa ba ɗan bangar siyasa a daina amfani da su ana ba su ainihin ƙwayo suna shaye-shaye ana amfani da su domin su fi abin da bai dace ba su tsaya su hankali su da jikinsu su kuma su je su yi karatu su yi ilimi domin ilimi shi ne ƙashin bayan ainihin

0: taala wa barakatu mana sami karuwa suka kwalwanka bayi alaibani
1: alaikum assalam ina abokin hira da harkar sunana Umar Abdullahi kaka nan Niger daga nan gidan magaji ta wajen Borno Niger da wannan abubuwa suna kuɗi sun ga sakaka wahala kuma sun ga sakaka rashin wahala inda bai su da hatan dai na canka daidai da hatan dai na kowa na cikin kusa.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa rahmatullahi ta'ala kake mun barce ni to masu cado a karuwa su kwakwalwa saboda abubuwan nan da na faɗa muke kaiya yana tare da kai kai kuma yana gangan mucinka ga baki ɗaya suna zancen ka ɗayan kuma yana tare da kai mai duk inda ka ce suna biye da kai in ka ɗaya kafa ya sa kawa haka yake yana biye da kai abubu ne amma babu kuɗi a cikinsu sannan babu mutuwa a cikinsu amma dai abubu ne kuma yana faɗa.
2: Assalamu alaikum.

0: bikin ɗaura auren Sauda Tajuddin, ‘yar gidan Alhaji Aminu Gulma, wanda ta auri mijinta Alhaji Anas Adamu. Wannan ɗaura aure ya gudana a ranar Juma’a 25 ga watan Satumba na wannan shekara ta 2026. An ɗaura wannan aure fadar mai girma Sarkin Yanayin Gulma, annar gari Alhaji Dandar Gulma. Wannan ɗaura aure ya samu halartar ɗimbin jama’a, ‘yan uwa, abokai, masoya, matasa, ‘yan kasuwa, ‘yan siyasa da sarakunan gargajiya. An yi wasanni irin na gargajiya. Sunana Umar Kurɗin Ɗaye. Bayan kammala yin ɗaura auren, mun zanta da malamin makaranta da ke kara ishiri da mijin bayaninsa na godiya da kira ga iyaye game da sha'anin aure. Ya ba da shara ga matasa shugabannin gobe. Ga yadda muka zanta da malam, mun zanta da malam Tauyin Tarho sai ya ce,
1: ni ne Abdullahi Alhassan daga nan kara ishiri, chairman ɗin wannan makaranta Ibni Abbas, madarasar Ibni Abbas Tahfizul Qur'an wal Hadith. Kara ishiri ina ta yin Alhaji Aminu da Allah arzuta shi da auren da ya ta yi. Ina mai murna, ina mai fatan alheri. Ubangiji Allah ka zamana shi su lahiya da ita da mijin. Allah ya albarkaci auren. Muna mai murna, Allah ya albarkace shi, Allah ya tsare shi bisa ga duka abin da zai faruwa tsakaninta. Allahumma ja'alni barakatan wa baina zawjiha. Allah ka sanya albarka tsakaninta da mijinta. Shi kuma Alhaji Aminu ya yi kokari, ya yi wannan, Allah ya bashi lada daukar nauyin wannan yarinya har ya aurar da ita. Shi ma mijin yana mai addu'a ta cewa Allah ya bashi abincin da zai ciyar da ita, Allah ya zamana shi su lahiya.
0: A matsayinka na shugaban wannan makaranta don ɗaliba ta yi karatu, wani kira musamman za ka yi ga iyaye game da sha'anin auren shugaba?
1: Ban kiran da zan yi ma masu uwayen iya na kira na farko da ke musu. Kayan su aurar da ‘ya’yansu su jajirce su sa yarinya ta san menene ake kira musulunci, menene ake kira addinin musulunci. Na biyu, ta san menene musulunci ya tana da haƙƙinta bisa ga mijin nata. Menene musulunci? Shin auren nan ibada ne koko ana yi ne don shawa? To aure ibada ne. Aure ne ibada ne, don haka ku jajirce da koya ma ‘ya’yanku ladabba na aure, da gwada musu haƙƙin aure, da gwada musu haƙƙin mazansu. Arme ibada ne ba wanda za a yi bisa ga shawa ba ne. Shawarar da nake ba uwayen ɗaya ta farko, su tabbatar da cewa sun kula da tarbiyyar ‘ya’yansu. In ka ga ‘yarka na tahiya wadda ba ta son tahiya makaranta, ka yi ƙoƙari ka raba tahiyar tun ba a zo ko ina ba. In ka ga ‘yarka ta shiga wani yanayi wanda bai dace ba, shari'a ba ta yi da shi ba, ka yi ƙoƙari ka dakatar da wannan abun. Shawara ta biyu ita ce yarinya ta san wace ce a dukiyarta, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka bi ɗan maɗiyarka a dukiya, ka bi ɗan maɗanka aboki. Kullu halili murtahinu ala dini halili. Kowane aboki addinin shi ya jingina abokin shi. In abokinka na son addini, to addininka na tare da shi. In abokinka bai son addini, addininka na tare da shi. Haka ita ma a dukiya. In a dukiya kina son addini, to addininki na nan rataye. In ba ku son addini, addininki na nan tare da ita. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudi. To yana ba wayoyin iya shawara su jajirce su koyar da ɗiyansu tarbiyya ta musulunci da tarbiyyar zaman aure, da su gwada musu haƙoƙin mazansu da haƙoƙin da girman namiji a gare su. Girman namiji, ki tabbatar da namijinki ba wani abu ne wanda an ka auro abokin kiyayya ba, a'a aboki ne na soyayya. Don haka ita shawara ta ga masu yama.
0: To har yanzu akar makalla a shugabannin makaranta da ke nan kara ishiri, wani kira musamman za ka yi zuwa ga matasa shugaba?
1: Kira na farko da nake ma matasa, farkon kira na daga matasa su nemi aikin yi. Na biyu, su daina zama ba aikin yi. Na uku, su nisanci shaye-shaye. Na biyu, su nisanci shaye-shaye. Na farko, mutum ya san addinin shi. Na uku, mutum shi nisanci mutumin da zai ɗauke shi ya kai shi ga wata shawara da za ta halakar da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna addinin musulunci ala wala ya alauna. Addinin musulunci ɗaukaka shi aka yi bai ɗaukaka kowa, don haka bai da kyau matasan mu su zauna ba su da aikin yi dan mazayinsu musulmi. Addinin musulunci ɗaukaka shi aka yi ba shi ka ɗauka, bai ɗaukaka kowa shi aka ɗaukaka. Inna dini ya ala wala ya alauna. Addini ɗaukaka shi aka yi bai ɗaukaka kowa. Ina ba matasa shawara su nisanci shaye-shaye, su nisanci zaman banza. Sannan shawara ta uku ga matasa, guguwar siyasa ta taho. Yanzu ana yaudarar su da shaye-shaye, su ɗauki makamai su jiwa mawagan jam'iyya. Ana ba da shawara su nisanci wannan. Yan kuɗin da za a baka ka cuta ma ɗan uwanka ba abu ne mai kyau ba. Muna ba matasa ‘yan uwanmu shawara su nisanci wannan tsari ne ‘yan siyasa. Sai shawara ta ƙarshe gare ni, ‘ya’yanmu ne su ne za su zama madadinmu wata ran. In aka ce matasa sun rayu rayuwa ta ƙwarai, to su ne za su zaƙuwa su yi littizantaka ta ƙwarai. kuma su ne za a samu a ce wannan mayya da kware ne amma aka tashi tashin banza to shine za a yi zakwaye tsohin banza cikin anguwa Allah ya tsare su Abdullahi Alhassan kara 20 Ogun State shugaban makaranta Ibn Abbas anan kara 20 Ogun State Ifo local government

0: sha le ri se aba le ri se sugbon eni tere idi tere were were ti kan mole be na la njajabo odun marun odun mewa odun me dogun ogun odun to fi wa le lasiko ta wa yi gbogbo ojo kini osu kewa tin se de bi ola na la nsa mi ayeye bi pe abo lowo awon oyinbo amunisi ta nse joba ti wa nti wa wa ara wa to gbogbo si nlo leto leto ti green white green aso danimo orilede wa nigeria to si bere si sise ti kaluku mo wi pe atausa o ati ibo ati yoruba na la nipa lati ko gege bi idabasoke orilede wa america baji wa ni god bless america be na lopolopo olube won sadura forilede won ati mi ati e na la nipa lati ko lori idabasoke orilede baba la wa akori itodun yi ti nse yi ti o waye ni ola na ni national unity bi isokan ti se wa lorilede wa nigeria peace alafia and collective responsibility ati mi ati e tajumo fowo sowopo ko pa ninu idabasoke orilede wa nigeria akaimoya awon eto lelegbejegbe lologba ijoba ijoba ipapo ijoba ipinle ijoba ibile atawon onise owo onisowo ati be lo ni won la kale to fi dori awon osise oba lorilede wa nigeria ni won fi sa mi ayeye na lola koda oni nkan la je ose gcfr asiwaju bola ahmed tinubu na ni o kokon ba gbogbo orilede nigeria soro won ki wa ku odun ku yidu won si soro lori ona abayo ibi ta ba shell de ati bi ti won gbe orilede nigeria ti won gbe lo won ti o je larija awon nu oro to la na ni ba se ma pawo so wopo ti re ti otun ti won gbe dani ti o si so asi imuse fun wa lorilede wa nigeria won ma gbe ipinija ka waju kaluku wa lati kopa ninu idabasoke isokan ati losiwaju orilede wa nigeria lai wo teya esin abegbe osilu yo ti kaluku gbe dani be la won osise oba won yo bi ologun kaka kiri awon aye ni won ti yan bi ologun akanse adura ti waye le josin ti won fi sa mi ayeye 66 years independent be ni jimo pataki na ti waye ti won fi sadura fo le di wa nigeria akayimoya won government officials ni won ma le waju lola tawon eto amoriya lorisirisi yo wa ikoda ile eko ijoba ati ti aladari yo wa ntiti pa lola ti kaluku ma sajoyo odun ta gbominira ta duro funra wa lo le di wa nigeria o kin pe ku ele eku ataro eku afome eniyan se aku farada odun meri dini adorin 66 years ta ti nkopa baba nla wa ti won kopa ngba na eyi to seku nbenu won eyi to ti lo nbenu won gbogbo ogun ti won ja na loduko na lohun gbogbo wa na la baitan to je pe aroba anu re ataroba atitan bejeji na wonu wonu ara won ta ku farada lati gba na to fi di akoko yi okiwa lekan si e ka bo sori eto yin eto wa ojuse tani ati mi ati e na la lojuse lati ko ninu idabasoke orilede wa nigeria bi ta abade loni ha o gbodo wo iyato to nbe ninu ede wa hausa ibo yoruba a gbodo ri daju wi pe a jo fi imo sokan a jo kora wa ni ijanu ka patopo kito owo ka di daju wi pe a mo lede nigeria tesiwaju be a o gbodo wo iyato to nbe ninu osilu ati pdp o ati apc o ati ndc o ati apm o gbogbo wa pata la gbodo ni larija kan wi pe isokan ife orilede nigeria o se koko fun kaluku wa lekan si okiwa pe akurele to ba ri be ma se gaya lo si ile ise kan tawon na fe sa mi ayeye ominira fun gbogbo omo orilede nigeria mo ti so ilakaka ijoba bi kaluku se ma sa mi lola ile ise kan na wa dide wi pe lola yi awon na fe sa mi independent fun gbogbo omo ilu eko fun gbogbo awon obi fun gbogbo akeko to ma wa lolude lola ipe ola o si fun abc tomorrow is not for a for apple tomorrow is for hard for rice is that not so
1: Benny.
0: A for amala is that not so
1: Benny.
0: Benny. C for cinnamon kilo duku
2: m for meat pie
0: you get here ati be lo c for chicken pie ati f for fufu
2: a for abala
0: a for amala

ṣe go ah ẹ pe mo wọle pẹlu vibe to ya lara oto nkan kan nwori to jọ mi loju e mo binu pe mi kin e kuro le gbo bi tesi lafa ni ati ma gbo mi ati le se boro fm 92.9 nkan kan wọle to ya mi lara oto pe ah ah are you for real are you indeed ah ah le oto abere ki le sere erika abi lenu le ji ti omo yin na ni o ya ki so mi pe o eyin ba temi ti lero pe lati je ojo yi pe se ko si nkan kan a le gbo pa a le gbo po na lo da lo gbeyan ju be lo fa koyo lale to ni yi won ma dunu be ni won ma jo lajo faya ni tori pe eni ti won lu yi mi lero kon ti e le lu bi ti won mo iko shooting sa liba don le oluyole lo ma njiya lowo eyin ba to ye pe lati bere sa yi nigba ti league won ti bere ni ti npfl won gbo pa be ni won gbo ko ni yen iko yin ba o da league owo sale pata awon ni won ni won wa ni sale pata ni sale bottom ni yen ba sugbon iya lenu mo ri o nigba mo ri pe won ju kini wole kewu o ju keji o tu wole o tu ju keta wole lao a fi brr e na kan tu wole mi ah are you playing nobody merry say kan laipe laijina gan ni ko shooting she da kan para ni ataro o ti di 41 be si re iseju die na lokun ni pelete ki ifeson se na pari ni ti npfl eyin ba o olu shooting star ni merin si eyo kan se ka so pe won ti ji na niyan gba mele na ni olorun ba de alaanu ko so na le na ni di eyin lo lu fe mi laarin iseju aya oro yin o si dayo be ni e ma jo le ma yo ni da fe na ni to be no bi gbogara Kasina United pelu iko Rivers United ta pe awon na fe gbianju lati wa loke akaso yin Rivers mu nso o won ta o mi bayi ta mo si 1-1 iko Sporting Lagos pelu ikorodu e ti mo pe awon mo Eko na ni e Lagos for show won ta 0-0 o mi odo na awon mejeji nta won ti le yele rawo ti won mo naarin shooting Sporting Lagos pelu ikorodu City ikorodu oga ikorodu fo ga awon sugbon ohun na won ni gba fun pe pe Sporting nese Eko yi Eko ki ko sabi ti won mo baka na Enugu Rangers won se be won gbe na oju iko Warriors ben won lu won ni ayo kan si odo bayi o ti won 90 minutes pelu afikun asiko ti won fun won labala be na Rangers Enugu Rangers ni o ohun lo lu Warriors monu le won gan ni o ami meta lo fe gbe lo nle onile se ri be bi ko ni ri be oh my god iseju o ti sele o ti sele la ko abi o iko South Africa lo ti danaya Eritrea ni ti e pe won se gba pigawa na ni nigba kokko o ti di meji si odo bayi 2-0 ni South Africa finlu Eritrea monu le won labala ko ta mo si half time pelu afikun asiko to se n lo labala be na iyen mo sa yi asini ti AFCON African Cup of Nations qualification ni to lo lowo isori wo na wa group D na ni iko South Africa wa o si fi aje eni ti won lo ba nle ni meji sodo laarin mi ati amo pe gbogbo bayi lowo yori jori iya to wa nbe won jura won lo ti o si ani ani nbe ni ti international friendly lo ra so e to nlo na kakaki agbaye na USA o fi aje iko Chile ni 4-2 4-2 na ni labalaba won ti gba yin won ti gba yin tan Mexico pelu iko Peru na ti ta omi kankan won ti gba pa labalaba yen na ife so se yen po sugbon die na lanfani lati ma mu ti ba para lati ka polowo oja ah orile de Nigeria ife so se yin ni football ilo sele e ma ma je aja rojo reyin e si ma je aja ke adua bo se nlo yi o fe toju su mi o ti ti aye mi mo o ti toju su mi bayi ko lo nsa no le ah awa je iya a fi ya panu ah ko lo nsa no awa ja je le yo kan ah je ni meji se oju kokoro ni ka pe ni ta fi je goal meta ta ro gbe bi ti won mo se oju kokoro ni ka so pe iko Nigeria ni to je pe goal meta lagba lati je sinu awon Eric Charlie won ma se ile e 3-0 le koja be se ko wa poju je ko afi mo be gbianju ka gba omi se gogo awan paro mo papa asere ti won lo ko so pe feed kan ni o da e ko la ko leko e ko kola ki lo nse wa rule de Nigeria gan papa ju ro nipa orere ball la fese gba ki lo de awon mo yi olori nkan na korin olori muri thunder o ti korin yen seyin ti pe ti pe sugbon e ya si e se mo pe o fori na se wa si ni fun opolopo e lo saje egunle ke lo si mushin e lo soyigbo ke lo sa awon mo kekeke e ri bon se ngege ara o ko si sponsor lo yo won lenu eyin coach
e lo si be ke e lo sha won mo tuntun because otun otun lo ojo ma hun yo e ka won guys tuntun da sori papa eh ki brazil kan le gba wa loga ka argentina kan le gba wa loga ka won france kan le gba wa loga tori anytime ta ba jo ni match o ka gbe gba oroke lo to si wa se won pe giant of africa la n pe ra wa Charlie down giant of africa mo laarin mi ati oro re o e wo e je dara ko lo jale ise to se ni gbo eto yi bs media broadcast if not omo yin ore lo lu fe yin nurudin salawudin legit ni gege bi asami mo yi ko nbe o babo sawon o se n test waju live and direct super

ago meje asale ti lo e ku ajale o aku ise loni asiku popo sise ominira to gbodi kan ase isamodun asamodun se mi iroyin agbaye lo nde seti gbo yin lati le sebon fm 92.9 keja nipin leko siwaju e gbo koko to nbe ninu iroyin na ijoba apapo ti kede wipe isimi yo wa kaakiri fun gbogbo osise atomo lede Nigeria ni ola fun isami ayeye odun kendi nla dorin ominira orilede yi commissioner fun eto ayika ohun alumoni omi nipinle Eko ogbeni Tokunbo Wahab ti soku oro ranse o si Rose Vivor to soro alufasa lori amojuto ayika ati oro omi nipinle Eko ile igbimo asofin ipinle Eko ti tewo gba awon osise feyinti to je olopa eka ti ipinle Eko lalejo nile igbimo asofin nile okere are orilede olomi orilede ile adulawo South Africa Cyril Ramaphosa ti pase ise iwadi ohun abo to peye lawon agbegbe kan ti o de fun awon obirin papa leyin ti won ri oku awon obirin mejila ni agbegbe na wayo re na re lakotun latinu Abdul Fattah Abdul Gaffar ijoba papo ti kede wipe isimi yo wa ni ojo kini osu kewa odun ti a wa yi fun isami ayeye ominira orilede wa Nigeria minister tori se oro ohun ilu labele dokita Olubunmi tuje ojo lokede re loruko ijoba papo to si fi ranse si gbogbo ile ise oba wipe ki gbogbo osise wa lenu isimi dokita tunje ojo ki gbogbo omo lede Nigeria nile loko leyin odi ayeye ominira ijajabo nlowo awon oyinbo amunisin eyi ti ayeye na si n se afihan idaba soke ife isokan ati ife meji ohun igbore ni ye gbogbo omo lede Nigeria laarin ara wa dokita tunji ojo to so di mimo wipe o se koko o si se pataki ki a se gbe leyin isokan ife ohun idaba soke lede Nigeria gege bi igi kan soso ti o mu wa soda afara idabasoke ile yi o mu damo Nigeria loju wipe ijoba apapo oni tete be ni koni korewe si okan lati je ke ominira ireti otun ti ijoba apapo gbe dani kari terutomo nile yi bi eto abo emi ati dukiya o ti se

0: toti feyiti loju na ti je gbadun mudu mudu owo feyiti won nigba to nle waju awon egbe olopa toti feyiti na DSP Oluwaṣina Akilade retired komi inu pupo o lori aikin tete so owo ajemonu ati ti won ti je le ti won so fun awon olopa toti feyiti na DSP Akilade se alaye wipe awon olopa toti feyiti nle yi oju won ri mabo be oriri kuri leyin ti won fi se obale akaimoye isoro ni koju won latowo ile ise ijoba apapo to ko ti o sanwo feyiti won lasiko ora webe se awon olori ilegi ma asufin ipinle ko lati dakun dabo tete woro ko fi sada down si ibere edun okan won lati kesi ile ise ijoba apapo atawon ale lo lori oro ifeyiti lati ma sanwo won fun onwara sesa ewe olori omo legimo asufin to po julo gbeni nahim adams yi tewo gba awon olopa feyinti na to si mu da won loju bi pe gbo feyinti na o si ku oku ifomo eniyan se pe awon mo legimo asufin ipinle eko dupe lowo won bi won ti se fewonu won ni worowo pelu ileri pe won yo je won ni ho laipe laijina commissioner tori si eto imototo iyayika ni ipinle eko atalumo ni omi ni ipinle eko gbeni tokunbo waabo ti so di mimo fun adejerupo gomina labi ase egbe oselu African Democratic Congress alagba gbadebo rose vivo wi pe koko oro re je o lori isakoso ipinle eko papa oro to jomo ti ayika ati alagbalugbo omi ni ilu eko wi pe ikorun be ko chenu re o gbenu wa abuso di mimo wi pe alagba rose vivo ko pada sile ko lo pale mo dada to ba mo pe o fe dije dupo gomina ni ipinle eko ati wi pe opolopo ile ti ipinle eko isamojuto re ni won kese jari bo ti eja si wi pe won ni ajojupo to do mo pelu ile ise aladani lati daju wi pe won koju isoro na commissioner na so di mimo wi pe amojuto lori oro idoti ilu eko ati ayika ilu eko lo bo ti je ko lo be awon ilu to mu legbe legbe na won sise pelu ajojupo na ato si eyi won ni akaimoye owo ogunrogun njoba ipinle eko nkole lati daju wi pe ile di owo fun awon ara ilu ati fun ijoba leka eto ilera ajo tori si eto ilera lekun keta ni ipinle eko ti tun ipinu re so lati daju wi pe eto ilera to peye je ti awon eniyan to nbe ni ese kuku nipa isamojuto to peye ni awon ilewosan alabode to sun ara ilu pekipeki akọwi agba fun ajo na lekun eto ilera keta dokita Monsurata Adeleke lo soro na di mimo niwa ti won sise loju ile ewosan alabode kan to je ti Adesalu Primary Healthcare Center ti won se si inosa ni Ibejuleki ni ilu Eko dokita Adeleke so di mimo wi pe awon ile ewosan na lo kun fun irinse igbalode ti o ma se amojuto awon alaboyun atomo opolo atawon to nilo eto ilera labele oni gbogbo akoko làwọn nọọsi àtàwọn dókítà náà yóò wà nílé ìwòsàn ọhún láti tọjú aláboyún àti oyún onú òun ọmọ òpóòló pẹ̀lú ètò ìlera tó péye alága ìjọba ìbílẹ̀ Ìbẹ̀jùlẹ́kì local government onímọ̀ ẹ̀rọ ṣẹ̀san ọlọ́wà òun náà bẹ níbi ètò ọ̀hún tí wọ́n sì yọ̀ǹda àwọn ilé ìwòsàn ọ̀hún fún àwọn alẹ́ lọ́rọ̀ láti ṣe àmójútó rẹ̀ onímọ̀ ẹ̀rọ ṣẹ̀san sọ di mímọ̀ wípé ilé yìí wáyé ń bẹ lára èròǹgbà wọn láti jẹ́ kí ètò ìlera súnmọ́ aráàlú pẹkipẹki o bi o sina lu oro aje o denu kole lo mu awon olugbe ati awon onisowo se nkan mi inu lori daku eku na monomono ti o nda awon nkoru lagbo awon agbegbe kan ti o si je ki oro aje korugogo fun awon molebi atawon araalu inu takuroso pelu ile ise Bond FM awon onisowo omi tutu abileko Folasade Lawal so pe daku eku na ba to nsele bi ojo melo kan ti je ki oro aje o denu kole bi ero ologi bẹẹni oluwa tosin samuel náà sọ nkan ṣoṣo tí takọkọ sọ wípé bí wákàtí mẹrin sí márùnún.
1: àwọn àṣeyọrí ń rà ní ìtàn tó máa fẹ tẹtẹ tó gbà ní tẹbà mi lọbà lè mi lọ ọjọ márùnún ọjọ ọsẹ kan gbọǹgbà mi tó pé máa ṣe lọ́ra jàwá ní ibùdó ti ní náà máa ṣe máa kó bílọ̀kì wa tó máa tẹ tìwa gan-an bẹẹ àtẹrẹ wa dúpẹ́ pé lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yóò dẹ̀ ṣe kéré díẹ̀ wa gidi gan pé ká ń lo fíríjì ká ń lo kinní àfẹ́tì wa mọ adẹ̀dùpẹ́ sáré pé ó ṣàjọyàtọ̀ díẹ̀ a tún bẹ̀ wọ́n pé kọ́túbọ̀ bára jẹ́ kí náà yẹ kọ́túbọ̀ ìfúrúfú sí i.

oniroyin wa Motayo Sadiku ojabo awon olugbe ilu Eko ti won so di mimo pe ki awon alen loro tete mese ko gbe ona abayo bi na won o ti se duro ore ti oro aje ara ilu o si ri daba soke ti awon molebi yo si ma gbadun na lode won iroyin gbaye le ngbo lati le se bonda FM 92.9 ikeja ni pinle Eko.

e ka bo pada e ku te ti se wa iroyin agbaye nte zo waju o e ku kale edie ni le die ni asha ni la sha ni ibi abasin gbe agboro mo itan nipa re dara dara lo mu wa laga egbe oselu APC nipinle eko se gbe ipeni nija ko pada sinu yara ikawe ko lo gbo ede yoruba dara dara ki o si mo itan nipa ipinle eko ayika re ati pe nija to nkoju re bo se lu APC so mo pe yato si kiko ibi abinibi ko danto lenu ko si gbonnu gege bi omo yoruba o ti nu ilo lati mo asa ati ise ipinle ko daada ko si mo eto isejoba re ati eto oro aje to fi mo eto afẹ ilu Eko ko to le ni bebe ni bebe ije gomina ilu Eko agbẹnusọ egbe oselu APC Mogaji Seyi Oladejo lo soro ipeni nija ohun kale latari oro kan ti Rosevivor so lori ero amuhumoran kan nibi ti o tin so di mimo pelu ede Yoruba re ti o dan mo to si n pale mo fun ipolongo ibo wi pe ohun ti lo ko eko ede Yoruba lati polongo ibo lede abinibi agbenuso fun APC so di mimo wi pe ki ogbeni ohun lo mo nipa asa ti ise ilu Eko daada ko si ma fira re wi adije dupo egbe oselu APC yen dokita Kadri Obafemi Amzati to mo itan bi lu Eko ti se je ipeninja ti nkoju re ati ona abayo gbe ipeninja ka waju adije dupo gomina egbe oselu ADC na ko lo para si le se alaye lekun rere ona abayo si isoro sunkere fa keroko ati eto to ni si ipese oju ona ati eto suna ati araalu ati akoko ti o lo be lo ko mo nipa eto oselu daada ko to di pe o bo sori afefe o ile eko gbogbo ile eko Fasiti Covenant University ati Fasiti ti ilu Ibadan to fi mo Fasiti ilu Eko Unilag la gbo pe won ti yoranti won ti wa ninu awon Fasiti to yoranti fodun 2027 lagba laaye o oyin ta so ta gbo so di mimo wi pe laarin 180 si 1000 kan ni oruko Fasiti meteta yi wa lagba laaye gege bi won ti se fi si ori ero ayelujara tele ri Fasiti ohun lodun 2026 won be ni ipo ke le ni ogun won si ti fu fe re si ipo kokandinlogbon lodun 2027 lara awon Fasiti marun ti awon na tura pala ti won se daada ti won tun ri agbega lati ri Fasiti ipinle Osun Fasiti ilu Maiduguri Olabisi Onabanjo University ati Fasiti ti ipinle Kwara to fi mo Michael Opara University ti eka itu ogbin to nbe ni Umudike be la gbo pe Covenant University yi lo fi po meji bi pe lisi lo soke pelu ile eko Fasiti ti Unilag bo ti eja si wi pe awon Fasiti ohun ni won so di mimo pe lowo ta wa yi won se foro seyin lagba laaye o ati gbo pe lara awon Fasiti to tun tes waju ni Ahmadu Bello University ati Bayero University ton fi awon na si ipo kerin ati ipo karun ni ile to je ti ile wa Nigeria o won ti se apejuwe idokowo nla to nbe leka eto eja sise ati kuku eja ko ninu odu hun idokowo re ti won si ro gbogbo mo lede Nigeria lati samulo re daada adari port wule yi dokita Abubakar Dansoho oluso na di mimo bi pe yato si dabasoke to de ba eka awon port wule yi ati gbokigbodo oko oju omi ati gbokigbodo oko ori ile ta ba le mu idokowo eja lokunkundun awon idabasoke yi yo je ki oro aje leka eto eja sise ko tun gbe pelisi ju bayi lo won ni irin ajo eja lati nu odo lo lojupona lo sinu oja o ti rorun sin kara lo samulo re lotuku arakunrin Abubakar Danso se afikun wi pe eto to peye ti nbe nle fun oro to jomo ti idokowo leka eto

0: ṣiṣe nile okiri are orilede south africa ogbeni si ramafosa ti kede wipe ayewu fini fini gboro waye ni ibudo ti won ti ri oku awon obirin mejila ni kan bi osu meji seyin ni ilu johannesburg won ni ise iwadi ti bere kaakiri agbegbe na lati mo kun fa iku awon obirin ohun ati lati kede wipe arorukun aroradiye ni agbegbe na o ogbeni ramafosa kede eto na be ni won so di mimo fun awon omuti para lati se adiku si oti lile atawon iwo daran mi to ba nsele ni ajikalu so di mimo pe awon okunrin nilo lati wa ni ojula lakan fin sori be lobirin na nilo lati wa lojula lakan fin sori o oteja si pe opolopo awon obirin ni odo ati larugbo lo ti tuyaya tuyaya jare lo se fe wonu an kesi ijoba orilede south africa lati woro ko fi sada lori iku to pa awon obirin na ku ma ba di wi pe yo di owo owo ti o ma se kupa awon obirin ni ilu johannesburg lori di south africa eyin eniyan wa bi ominira popo sisi ominira orilede nigeria ti se gbode kan eja fi adura ro orilede yi lowo atawon to ntuko re ilu yi oni baje oju se gbogbo wa ni iroyin agbaye odi ju bayi lo lati le ise bond fm 92.9 ikeja ni pele eko ti mi to pe aja yi lo lootu iroyin igba mi ta o pade abdul fatahi abdul gafar lo so pe iku ipeta loju ran orin lausun o dabo
1: ejima ni ewa fa
0: le ise bond fm 92.9 ikeja ni pele eko ti mi to pe aja yi lo lootu iroyin igba mi ta o pade abdul fatahi abdul gafar lo so iku ipeta loju ran orin lausun o dabo
1: Ejiri ewa fakukoro ejimare
2: ejiri fakukoro
1: aba oke lojiri ewa fakukoro
2: ejimare lojiri ewa fakukoro nibi ka pede ati po lowo o royi band fm awa maloba
3: band fm

ago mewa koja sedun marun eya mo olumo eya mo olumo omo egba e o yaya awon mo olumo omo e o yaya awon mo olumo lati ago mewa koja sedun si mewa bo na ni e ti ma gbadun eto wa eto yin awa omo olumo ehe se gbe are ni are ago ti le gba a ki won daada pe won ka bo si ilu Eko ilu awa egba to ba ti di a mewa koja sedun marun si mewa abo abo ba ti lu a nlo si ori awon eto ti o kan oluwa ka yesu ba 92.9 to ba di ago mo kala labalaba oro pa bi aso nibi ti a ti pade oluwa toyin labashios lori eto labalaba oro a tu gbe wa debe baba ati mama e ba lo gbinira lagara o da a ni to tori pe awon majesi si wa ni di rede won ti won gba sugbo to ba ti di ago mokola ezo fa awon majesi ki won lo sun o ka re o ka gbagba lati ago si mejila bi ago mejila ba ti lu a ma se ni wa ni dede sibi titi di ago merin idaji bawo eto wa se ma lo fun ti ale niyan se gbagbe abi odun folon so loruko sai ko iko olokun ola e nba di sa se ku bere e ba se ku bere abati alapa odika pori o nle ko le su fun ni je o iba baba mi te obo laiso la mo sorun sumu ni poro je oju mi se o iba eye mi o omo olosa ko sako ti won pe alufu alase fun ki ja ire n to balufun e je oye mi na ni mo n toro abi odun folon so na ni e ja gba bayi

FM 92.9 bi orin se nlo awon eyan bi meun ni won ti pe wa ohun ti eni akoko si so na ni pe fun mi o minira tu mi iyonda ati anfani fun awon orile Nigeria lati so nipa ojo la ri ti fe pe yen la won gbagbo ni ominira to to bodigba ti o ti abadi ni orilede ti ba mu yes yẹn ni pe awon ti a fe gangan loko to ma ba tulu se pe gba yen ni awon gba pe ani omira eni keji won ni bo ti le je pe a koju orisirisi isoro bi pe ani lati ma gbagbo ninu ilede wa Nigeria ka si ma sise fun Nigeria ti ani lokan wa to da yen yen ni pe gbogbo fe Nigeria to da a gbodo ma sise Nigeria to da o sise ijoba o gbodo ma sise lai gba abetele bakan na ni o gbodo ri pe owo to n se awon kan to n ta fa awon eyan o pojo nkan ti awon so niyan nigba ti eni keta na ni o fe daruko won o ni ominira ki n se pe akan ma amo ma yo ni ojo kini osu kewa ododun nikan bi ko se pe ka bira wa lere ni o lede wa Naija ti gbe se ati bawo

la tu se ma tu gberu si daada nkan ti awon so niyan nigba ti eni kerin awon ni looto ati lodo Nigeria la won gbe Nigeria de je ile awon sugbon awon ori bi ero fela go shanu wa isokan lo ye wa isokan na ni a ma wa gbara idumara a ni tuka lagbara eleda

ebi ni sa obi won ri ran daada e ke ma gbadun na ni to e to yin opo igbala pelu baba wa lagun adesanya ile won na ni chief ebi ni sa ya si koko la bogun koko lara baba le baba lo si oloke ni to ba di ojo mejo lagbara idumare e la nfani lati padi baba prophet lagun adesanya ti jo ccc afori fojun to be ni challenge ni mo

agbara lati ni iwe mimo ba so tele agbara lenu wuli wakati ipedede wuli pita bi oladejo glorious cha isuni olorun reyin si

0: Wali Olorun Alaye Glorious Child Prophet Peter Umar Sure. Saturday on Sunday 4th October and Friday 2nd December. Ise meji la o ma se ni gbogbo ojo Sunday. Ago mejo la aro atun. Lojo Thursday, ago mejo wuro. Ati mefa irole. Ojo Friday ago mefa irole. Ni Jesus Christ Ambassador Prime Ministry Corporation. Go wa ni number 27. Awoni Street, Avenue Road. 0029766529.
1: Hallelujah. Until Oluwa wi eyin abiyamo. Leni we to tin gbo mi o ni sesin. O fe sure abiyamo fun gbo eyin. Eyin te ni ori ofe latajo se ipade last week. Ati ti o si ori ofe fun lati ipade last week. Be ni pade Olorun gbe kale lododun. La manche sik lo waye a pe ni pade majemu abiye ki lo nje majiye majemu abiye ni eni ti o bimo ta o mo re ti ya re loju e majemu abiye ni eni to bimo ti o mo re ti rogo won lo majemu abiye ni eni to bimo ti o mo ke lowo re ti nkan re fun to mo fun to munu edun laye ibe lo babiye be ni nti pade yen da lori ni ododun ni ekan lodun de ni awon august ipade ya bere ni 9 ani break ato bere 12 ato ni break ato be ato ni break abere 6 ani break na ya lena ati sorun olorun de yin ara re logo mo gbadura fe yin te ngbo mi uko su ibi oni diba yin okan yo de bale o fe suri mbo kan fe yin te lori ofe ati wa atayin ta jo se ipade ye ta to ba di ola ori ofe yo wa emi ati joko won won a fe se spiritual check up kino spiritual check up abi amo to ba like adua to ba eti toni won le jere omo be ni iwo de jere omo nti e kini tumo e pe o need the toni lati mo to e ko ma se fomo re lati mo ru to e ko ma gba a lati mo igbese to e ko ma gbe itan pe labi amo ni mo kan ki adua mo le gba we gba we gba we gba re itoni re o ki gbon toni o lagdi o ki gbo omo mi ori ro fariwo itoni ni ori re o fe ke polowo to fe itoni ni e omo mi wa eledari o fe pe to ba se kan tan ke ma fi yin ke ma fi yin loju to ku eledo omo mi niye so itoni tan so niye so agbe am to ba gadu ati o like lati gbo itoni to ba yan mo mo re mu ikari abi am be ye yo wa lola ola toze la o se ye one on one ki je pe boya se general eni kokan a bere lowo olohun to fe lori awon mo re ki lo se ti iran awon mo re o fi se ola lapade ni to ba ti de mo se last bus stop wa bere address bo lo number 27 Awoni Street off Luton ni lo mo se yen ni ago mesan laaro la be ni ma fi sere ile ki soro esin o ore si kan ile ile ki so ijoba mo ti wa ijoba ni mo ti wa eni ko si bi so eni ke to ba so mo ti ko ri mi ki yo tanu ni bi li so eni ke ni lo pe now sure ile aseye re mo ti ko pe laye o ko mo ase ni eni ke to fe fi na mo ju o ilo jesu na yo jo ase keta re gbogbo omo to bi o seru ara won ase ni egbo ase kere mo sure ni oruko jesu bi emi re omo re yo dide won rogolo ah ko to wa do lata engineer e ja lo gbadura na ma ti pare di ye o ni di adura mo pada bo god bless you
2: e gbadura koko take this first prayer point
3: oruko jesu
2: call the name of Jesus
3: ogun ti mo fi jo baba
2: the battle that I used to be saved for my father and I used to be saved for my mother
3: begin
2: to call the God
3: covenant
2: that battle that I used to be saved for my father when I used to be saved for my mother
3: no
2: let that battle appear never allow my children
3: to
2: be saved for me with it the boy used to be saved for my mother
3: Oluwa ti o pora ma je omo fi jo mi oya

0: kaya ma lu pipipi elomi aye re o ma ja ni elomi apa kara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pinu agwa re to ba tin ra won kan bayi
1: a wa ni number 20 amoka daily ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te nbo te ba ti de koton roundabout ewo marua to nlo se abara jerol tabi te ba ngbo ko bo abara jerol ni ke bere e bole ni le ara bus stop apa tun ele ya si number 20 amoka bus stop off abara jerol ni mi ikotun leko
0: ibe baba ero banis hotel fi pe mi
1: 08068216859 08068216859
0: eyin na ma bo gani ya vidi iroyin utara awon mi o ti e lawo fe logun bi le ma ma so be e ma so be wo ti wo fi ngba le omo ye wo to san logun ti ile to gba to rinu e njagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line o ba so pe na la baba agba te ni be gbo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti ba mo logun ko ti je o ti nle iwo na danwo ko ma bo
1: a wa ni 20 amoka street daily ara bus stop off abara jero kotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859
0: 08068216859 iwo ta ti ni dogun fun boya orin wonku wonku orin ba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo ona ni o ma joko o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te wo to je pe ba se fere ni e ma re ni bo se se yan were were to fi di oni se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mo nipa tewe tegbo
1: ni number 20 amoka street daily ara bus stop off the road ikotun
0: lodo baba agba teni be dilodu wa fun itoju to pe orin wonku wonku orin onte koluba ati ni di ora fun iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti di wahala bo se nbere ni mo je kiti o di be to ba ti ra pelu kekeke tete gbera bayi
1: ma baba a wa ni number 20 amoka street daily ara bus off abara jerol ikotun ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: gbogbo adugbo tin gbo bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni dogu ati se gbanse doran ni te lo mi ti baba olorun saanu wa to ba gbe won gbowo ka to se gbanse ni be se ngbo mi ba de le meka ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo we yin de ro pe boya e mo ti lo leko si se ma so be sugbon olorun ba fe nikan si je nikan lo bo olorun se ma ti ko se ti ma nbo sodo wa olorun ti ngba do e a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti pere pe boya nrin bata nbo lese re e a se nko pada lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gagan baba ni party ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun bo ni jagun agbe ni sugbe ni to agbe ni sugbe ni to ameri andi di mo pe ka to rin olorun ni je ke ri sugbon adua la so ran ju ka gbe ise nko to oju olorun nko to nbe gbogbo ona ti soro kan ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo
1: si number 20 moka street daily ara bus stop off abara jerol ikotun
0: baba agba teni be gnoju
1: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: e ti kole te ba ngbo lale e jide be ndaji te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo wa fun imoran atalaye ati ona abayo lori tewe te do mu kara yin se kebe kebe elomi ni mato ti o toju mato eyin lori o se ri gege be na lo rara wa ara da bi mato ni ti a ba gbe mato super service e mo le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to ti nje to mu to n gbadun to si to toju ara eri to ma wa soro pe bye bye le ti won ju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be lo ti mo n de pata adua na ma se femi be ya gugu ara lo n teni ara yin eni owo kan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa n ri awon apere kan odo gbe igbese lati wa toju are
1: ni number 20 amoka street daily ara bus stop off abara jerol ikotun
2: ero ibanisoro 08068216859 08068216859
3: ba tesiwaju
0: ki lo n do la mu kini iwo ti nawo do lere aisagban ni lowo olorun ma jari ogun wa ya n lu pipipi ayin to ejo birin le te gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so ron gbo birin ni gbogbo to kun to birin lo ni sugba won to ba won wa woju olorun to nbe lo na to light san kan gbara iwo kan si baba agba ti nbe loju ona abayo olorun lo se de lori gbogbo nkan kala le ma fenu ba gbogbo ti

0: ma ba joko to ri pe nse olowo lowo bayi ma pa sa tarun to ba ti bi mo ma bo si
1: number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Ikotun
0: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokun omode lagba olowo bo ni so wa den to ma tiro a to nse afi ye sugba nkan kan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi wo to ti sise agbara ri iwo to ti dana ri lori sirisi ti lati gbogbo ara o ma fa kicha ara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa titi ma bo sagbade we ma rubu ta ke we lodo baba agba te ni gbogbo to ba ti de no ah baba woni itowo la ma do be a ki n gbokere ma dunu o re ma ti fo woro oye ko ko loju eyin egbianju mo ti wa bi tele e ma so be o be se gbo mi bayi e dide fia e ma bo pia akenti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo sodo baba agba te ni gbogbo
1: 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jekotun
0: ewa ke wa jafani ewe ati gbe ni afiji eyin na didi ke ma kilo nsi o kilo yu elenu wahala ti damu oluwa nu agwa re boya ati mi dogun ati gbe se di wahala gbogbo egbe kara ku tata jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olorun bo ni je ka wa ro ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo gba elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ati to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewo ati to ba se pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni ka ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa n bara je ti o mo anu eje inu egungun olorun ni je kari ṣugbọn deya ba ti wa ri ateti gbegbe se ka mo pe odo baba agba te n gbe loju
1: ni number 20 Oka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerole Ikotun
2: baba agba te n gbe loju wa
3: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: e ma le ti de ti de di kan eyin e mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la tan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun la ataisan to na la mo ti se
1: e wo marwa to lo se Abara Jerole tabi te ba n gboko bo Abara Jerole ni ke bere e bo le Dele Ara bus stop apo tun yen le ya si number 20 Amoka Dele Ara bus stop off Abara Jerole ni Ikotun Eko bi
0: baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
3: 08021 6859 08068216859
2: I'm married to you.
4: Fela ni
2: o ti aso la fe.
4: Ipo obi ni te play jo.
5: Se yin le jo ni. En ti ro en e wa n da soro ijo.
6: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so anu ijo ale ni. E da yan mo.
4: O bele o, ki lo fa to tonu.
5: Baba, eyin ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba egungun ati eran ara yin je.
4: Baba gba te ni be gi loju se o. Mo lu egbogi bura mi gba. Mo so panu.
6: To je polon lo yo mi. Lo wa n te koluba. Mo bo lo wa ara. Oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to wa mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni mata gege bi keke Mario Olorun gba wa lowo isan fi ni pamo awon fi ni sin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo aje egun wa lodo baba agba ba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerole Ibego State ero ba ni soro won 08068216659 le kan si 08068216859 de ronke o si ran egbon re lowo ko mu do agba ko na le so panu
7: FM 92.9 lawa tagbe ndabi edun ta ro bi owe gun rele kodele oroko kodoko otoko oroko to doko oroko to ko di je ti wa lase ti edumare ni waju do wa bi bayi ni oju orin to gba waju wa koja ni agbe ladipo won ni enikan ku mo pe bi to n duro si train si le gba un ko se po run moju orin egbe train ra fi ategun train sugbon o lari mole ko de seni ti o fe ran lowo tori pe awon na mo ro orilede ko ba pe to ba gbede ilewosan na ma bere ku to pa lowo e awon eyan kan se ha e nbe ni ara awon ajo to ndo laimi ni pile ti eku iba se awon ti panopano ni ise won na ba mi lo iba de je awon ajo mi be ejo o si npo ku ko ti ku gege bi iroyin ti agbo awon lo gbogbo ina ni aro lati wa ba wa do la arakunrin na bako na ni won so fun wa pe ti ma ti o ba bo lati mowe to fe so kale si otedola beach ni ati ma bo lati o ba bo lati mowe wa se ko ko wa ni oju ona nbe tori pe wa lori titi a to fe te o wa npewo fun ele wa ti nfa sukere akere oko gidigan tawon ti

ti tie die na o opo won o berin oko berin lateni won o mo yirin opolopo awon omode dangote ri won gbo lese ipo sugbo ko to di pe aye daye dangote eyan ko wa yi je pe ko si meji obi enigbo ni nigeria ikan na ni ko ja lowo lodu bi yere ko je be ba de bi abiola bookshop be ba don summit oil be de be concord press be don concord airline be de solo berek battery abi chemical bank rafeso ni abi rcn radio corporation of nigeria ko lo re re re bi ola olohun o na re mo shoot kashima ola wale abi ola I gbogbo yan gbagbo pe iboya di di ojo kejila osu kefo odun 1993 pe o re jawe olugori sugbon won o kede re ko to di pe o gbe mimi ko lo ko ba mu saraba kide kise ko ra biola ko fi ka gbogbo ilu lara ki gbogbo aye fi jeran abiola ka ba nsoro nipa ireti abiola o je apere ireti gbogbo eniyan ki idi ko fi je ireti keyo to so mo e abiola a je pe owo wa nile onitorun baba e bi abiola ije salaudin abiola onisowo koko wa o de ri se nidi koko awon ma lo si gbogbo aroko won ma lo gba koko ko ba gba koko e wa gbe wa se ko wa ta fawon oyibo wa yo ti won be ko ba de yo ti won be ere ibaku wa fi se un ba da baba e kole o kaase o ra moto sugba bi ku da laamu bo se n bi won bayi re won re lede salawu ni yobo e ma pe omo iketalelogun o so omo na ni moshud iyan je suna kashi ma wo tori pe ki nduro wa pe ni olawale abiola iyan je omo ketalelogun ibi 23rd child olohun wa ba sa mi si pe o kan ni woju ele lasan ajemo nuru ma je fun e omo na bere si dagba won yinu ola won je won mu sugbon olohun ma fi ko gba kan lowo eda ni omo ma po mo odun mesun baba tun se bi ise re o lo si gbogbo aroko o lo soba o lo sowo de o de siun o de kan din gba bare o gba koko jo o de fidiwo o gba koko ran inu moto o gbede Eko aye awon ibo la wa nigba na won ye koko wo bayi won bere si fi mu soro fitini fitini o pe koko ko da se bi bebi ti ko ba pa eku a de feyin fe leyin oyinbo ko se ba o so kono si koko pe ko da awon otu ni je ko gbe lo ta fe lomi de bi pe ma fa ajakale arun won ti no bo koko gege bi ofin won e pari pawo Salaudé ti gba koko lero pe ko n ba ti taleko ko n de se salubarika fa won yo gba koko ni owo re ni yo ma dele orojo iyen ko kan awon oni koko opo ma gba owo awon won bere si faran iran yin o di ile oba o di gbogbo re won bere si gbese le awon ile re lokokan titi kan moto re gbogbo ero won wa wo e Salaudé ni o wa kan ile kan iwon jogun ko wa ko lo sibe ile ojogun lowo baba baba re won ba tupo ma gba ile e re mo suji omo odun meso ba ya ri pe laye e o le gba ile lowo baba pe le si nsoro pe baba won ni kokon lo ni ile yi awon ibiro baba won wa lara awon ni ile yi awon egbon baba won wa lara awon ni ile yi ke ba pe ma gba afi ki gbogbon tokode o awon iba ja gba baba joko pe sense wa nu omo kekere yi so ile ki n se le salawu loto kai pelede e se ape o won ba yonda ile o je bi won ra n gbe

lati be ka si ma wo o ti me wa lo nje ajesun o be si lo nsegi o nta o fi ran ra ile kewu o ran ra ni ile iwe a ma lo sona oba a ma segi e kaka ko tu munowo gi ko fi jeun ko ba ti di pe oninowo nse nawo o da awon egbe kan si o pe ni kashi o pe ni kashi mambo orchestra awon ya ma korin ni party onje yo ba jekun wa ma gbe fun won lati bi owo gi o nse o ra inu awon moto ya awon soja fi jagun itila o pe ni kombi a ma lo fi kogi ni oba bo se nse aye re re yen o ni yo ya o wo ile eko Baptist Boy High School ni Okegunya o wa lara awon nko iroyin fun iwe iroyin ile eko e won pe ni The Trumpeter Olusegun Obasanjo ore igbakeje ore editor bi asa oloyibo ni yo ya on yi mo on ba lo on yi mo ori egun eko fe gba latowo ijoba awolowo o lo si Scotland o lo kawe o ko nipa accounting ni yo de o bere si sise ise yo koko ri awon yen ponti inu re dun bi asa agba yen o lo ba baba re pe ohun ri ise o baba pe laye muslimi lohun o ti bo lohun da ma jemu pe omo n koko ko ni sise ni ile ise oti inu re baje boda ka ma gboran si awon obi eyan lenu ni yo gboran sa awon obi elenu idaju ise ile ise bi alo o pada ri ise o bere si sise o sise ni lutu die o sise ni bi mo ti n pogun a fe daruko o se die ni yo wa ya o wa ri ise si ile ise kan pe ni ITT corporation ya je international telephone and telegraph won re je igbakeje are fun gbogbo Africa ti Middle East o bere si ba won sise lati be o ri pe esin obo fi sori ti na ki o se won na da le ise ti ele sile RCN ni o ri pe gbogbo ise yi wa laye ohun se awon ibore n jere re o da ti ele Radio Corporation of Nigeria e ti mo n ba ti je radio oni se pelu phone awon ni technology ma npe phone re yen lati be owo yoju o bere si da ori sisi ile ise le concord press o da le many many abiola bookshop abiola football abiola farms summit oil melo la fe kanu eyin adipele n wa je ki gbogbo yan feran re pe o ranti ipile ise oran ti atijo o bere si sore opolopo iwe lo nte ledinwo ko npin fun awon ile eko fasiti opolopo ise ran lowo agbegbe idagba soke lo nse bo se nse fausa lo nse fun ibo lo nse fun kalaba o kon sore yen sha o kon sore yen sha ni o wa di odun 1978 ki a fe gbe ijoba fun ka nseto bayi ma gbe ijoba fun alagbara ni 1979 o darapo mo egbe MPN o farajin o nsise egbe o chedede ne sugbon ipo are ngba na ko bo si lowo wa ko nko sosemu mo tori won se fun gba na o dun jojo sugbon gba to de ti wa di odun 1992 ki won tun seto ijoba awara wa o jade eni je are ologun gba na Ibrahim Badamo si Babangida o degbe meji le egbe kan SDP ikan NRC elesin ore SDP eleye ore NRC Abiola darapo mo awon egbe elesin won dibo abele ni jos ibo yen lagbara o ni agbara sugbon leyin oreyin abiola wole awa dibo gbogbo gbo lojo kejila
oṣu kẹfà ọdún 1993 àwọn èsì tí ń jáde láwọn ìpínlẹ̀ kan ní ọmọ ìdúró gbogbo rẹ̀ pọ̀ wọ́n pé Abiola rè wọlé torí pé ó ti ṣe fún mẹ́ni mẹ́ni ó jẹ́ kí gbogbo èèyàn fẹ́ràn rẹ̀ pé èèyàn ìjẹ́ lẹ́yìn ijó àánú báyìí kó bá wọlé o ìrọ̀rùn máa dé o oríṣiríṣi orin ni wọ́n kọ pàápàá sí crying the boy star.

Babiola ba wole o irorun lo ma je o ah okorin o orisirisi eyan koda ga awon eyan ti bere si mule fun wa elomi pe iresi abiola ti wa loro mi o elomi pe bitu bayi iye ba ran ma ta inu gbogbo olu ti ndun abiola ko ti kede re o ki inu gbogbo olu ti ndun sugbon ijabo ologun pa won fagile ibu yen ibi wa lati bere re yan eni ko ma biola ri won ja tori iroyin won ti gbo dada yi abiola nse sugbon leyin o reyin olorun ko sanu eni o abiola wo pe eni olorun ba nfe fun re omo eyan fe o ni o ma di odun 1994 abiola lo si epetedo emo wi pe 1993 ra di epetedo leko mi bayi o kede ara gege bi are sugbo ijobo ologun ko be sugbegba so fowo siku fi mu abiola o kan ti mole ka ma ba lo wo nna mi o ma di ojo keje ah osu keje isele se ofo se awon ile de nigeria lodun na lohun ologun MKU Abiola Odagbere fa ni bi ipade won se pelu awon asoju olede America iku yen o sa awon eyan ni kaye fi die esun wa ma se si won sayewo won se gba won sawo sugbon ka gba folorun ni isin ka gba folorun ni isin bi oro Abiola se jere yen looto ati lododo ni ododun 2018 ka sayajo ominira eni je are ngba na o foye igadi lorilede da abiola lola sugbon awon agba bo won pe apagba lohun agbori esi boji ore ka se fori won ti be won fun abiola ni grand commander of the order of the federal republic GCFR lati jo na ri won ti gbe ayajo ijoba awara wa ya ma se ni ojo kokodi ni ogbon osu karun won gbe lo si ojo kejila osu kefa ya dibo abiola lati fi kola fun ologbe kashimawo kola wale abiola olorun ko ba wa musara ba o

0: niyan iwo to wo egbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju atmara nipa tewe tegbo
1: ni number 20 Amoka Street Jara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin won ku wongu orin on ati ni di ora fun wo iwo gan gugu obadi gugu eyin lo ti ba bo se nbere ni ma je kiti o di be to ba ti ra pere keke tete gbera bayi
1: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun
2: ero wa 08068216659 08068216659
0: gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni gogun ni ati se igbanse doran ni te lomi ti ba bo lohun saanu wa to ba gbo wan gbo wo ka to se igbanse ni gbo mi pa bele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe lo awo sagu are agbo ara ise pataki lati toju e de bayi jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo le ko si ti o so be sugbon lohun oba fe nikan si de nikan lo bo lohun se ma ti ma nbo sodo wa olohun ti ngbadura ati mo pe adura ti gba ko tra le ni to ba ti ra pere gbogbo lohun ni bata nbo lese re enko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi emi ati gbora gan baba ni party iwo le lo ogun lo ni ogun obo mi ja rogun agbe ni sugbe ni to agbe ni sugbe ni to ameri o andi magidi mo pe ka to ni olorun ni je ke ri sugbon adua la so ju ka gbe igbese nko to oju olorun to nbe gbogbo ona kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo si
1: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Ikotun.
0: Lodo baba agba teni be gnoju.
2: Ero ibanisoro wa 08 68216859. 08 68216859.
0: Tete kole. Te ba ngbo lale ejide bendaji. Te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo. Ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori te ti o mu kara yin se kebe kebe elomi ni mato ti o joju mato eyin lo re gege be na lo ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba service e mo pe le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to ti mu to n gbadun to ijo toju ara eri to ma wa soro pe bye bye la o ti wa ju do iro na ma npa ma gba so be o baba agba te ni gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma se fe mi boya gugu ara lo n te ni ara yin owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa ri awon apere kan bodo gbe igbese lati wa toju are
1: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun
2: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
1: e tun ba wa tesi waju
0: kini n do la mu kini iwo ti na dawo na wo lere ai sagba ni lowo olo ma jari wala ya n lu pipipi ayin to ejo birin lete gbo ti mo so pata awon ni abi won so ro gbo birin ni gbogbo to kun to birin lo mi so yo sugba won to ba wa woju olon to nbe lo na to like sa kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te nbe loju ona abayo olo ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fe nuba gbogbo ti ona ba ko to ri pe nse olowo lowo bayi mo pa sa tarun to ba ti bimo ma
1: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro ikun lobirin lomode lagba olobo ni so wa den to ma tiro a o fi won se yeye sugbon nkankan lo se okun fa e te ba tin ba nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri won to ti ba won se idanari lori sirisi ti lati gbogbo a o ma fa kichara abi eja o ba nje ko wiki ojo ori ma le to ba ti fati won tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba to ba ti dege won na ah baba won ni itowo la ma do be a kin ma dudu obe ele wa ti foworo oye ko ko loju eyin e gbianju abi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi bayi e dide fia e ma o be je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba en be loju
1: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop Abara Jerol Ikotun
0: e wa ke wa janfani ewe ati gbe ni afiji ile didi ke ma bo kilo nsi o kilo yu elenu wala ro lo anu agwa re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wa gbogbo egbe karaku tai tai jenje ni bi ni e le wo si bi ni bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe lu orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa e tin ba ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti le soju orun lo ti sele ni ati te lo ni kankan ba e pi temo boya boya to wa ti dagbara to wa n bara oba no ni ara nu eje ni egugun o

0: kari ṣugbọn de ba ti ri e je ka tete gbe gbe se ka mo pe odo baba gba se nbe loju
1: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jetun
2: me ma ba gba tele be loju wa
1: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: e ma le wa be ti de nikan re yen mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba ta so e je itale kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se
1: e wo maru ato na jero tabi te ba n gboko bo abaran jero ni ke bere e dele ara bus to apa to yen le yasi number 20 Amoka Street dele ara bus stop off abaran jero ni mu ikotun leku
0: ibe baba gba wa ero bani so hotel fi pe mi
1: 0868216859 0868216859
2: I'm married to you.
3: Fere,
2: Oti, Asola fe.
3: Ibo obi ni te play jo.
4: Se yin le jo ni. En ti ro, e fan da soro ijo.
0: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu, ijo ale e da yan mo.
3: O be le o, ki lo fa to tonu.
4: Baba, eyin na panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egun ati eran ara yin je.
3: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo nu egbogi baba agba. Mo so panu.
0: To je pa lohun lo yo mi, lo wa nte koluba. Mo bo lo wa ara tita. O gaga ara bayi. Atelese to wa mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan yan ma ta rege bi keke Mario. Olorun gba wa. Lowo isan fini pamo. Awon finish esin. Ide mi ja. Oju to ba fakoko eni sofo. Aje egun wa lodo baba agba. Baba number 20, Amoka Street, Dele Ara bus stop, off Abaranje Road, Ikotun. Ero ba ni soro won. 0806821689 le kan si 0806821689 de ronke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba ko na le so panu

Eka Bokpada Labalaboro only to tang Bond 92.9 FM Uno ni awa ki ato lo si odolo obotene wa mo so fun wa ni pe awon number wa number wa ti o ye ko correct to ba wrongi o le se ifas fun oro labalaba wa mo ni ma so bi meji constitution salaye die awon mi ti won mo number won o lo se gule gule o ni video kan ta post sori Facebook o de pe video yen lo si riri views ju lati jo ti labalaba ta tin post nkan sori Facebook o si wa nbe e ba lo labalaba radio abi any of our accounts shall I check nbe baba yi kuro ni le e we are Delta State abi nkan Abedo State ani o wa si ilu Eko o wa sise igba to de be e mo pe ah yawo because later gba to ku ton la re pe responsible note of course to je lawyer yawo e awon mo e gbo everything would be correct correct so boya baba ti wo pe Eko ti mo wa e ma gba ni yo ni o n se yiye o te ti o fe gba re yo pe labalaba e kin ti e lo ba in your bed in bed be e mo pe yin daddy is wa o ba si di pe ki je pe ma o pe awon mo di eleje tutu abi iyawo e pe le force se nkan te fe se o ju nkan ti yawo yin le fun yin baba isha from story ta gbo aba ti deku o se deku o fi hotel to ma wa to ti o ti lodge sibe o lo sere chemist o se o le ba mi wo mo kan to ma sun ti mi to ma toju mi to ma wa te mi chemist yen kan po lowo mi dada ya egba ile e lo egba ton e so that baba na ra o na ra mbe pe kin gbe nkan lura so that omo kekere ko le wa so pe ma pa mi layo ajo ma para wa la video yen wa lori facebook ya balaba o wa nbe bayi o se ba yin soro baba ba ku omo mo kin kini bayi ni omo na o se o ti se lashes zoju nkankan mi e bo mo kokko ri o mi a judge won o ehn a da won lebi o be sa akofin soro ni so that ki awa na le kogbon ninu bayi o wo blood pressure o wo kokko lo ma je ko mo na ze definitely awon kan to ko fun o wa ninu video yen to awon kan o ti lu awon kan yen ara ti o n tori pe normal correct omo yen ti e ti se nkankan ti baba ti gbe mi omo yen sha ri pe ah ko fun yin ni kini igba to fe dide won kankan omo yen wa ni ah nge gba yin ko kan sun le sha nu ago marun ti re ni lo lo ba ji ti lo ba di pe ah baba ti gbe mi mi awon kan to lo e to lo ku awon tablets of viagra nkankan o si wa nbe tori e mo se ma so fun wa se ra won gbo akochok yen e ba ti e fe fi agbara kan agbara ona bo se ye to to eyan pe e efa te di ran se si wa e ma score e won ti o si problem to je ni kini irorun lu ba de tolorun se ni fun efa te di se ran se si number labalaba oro te mo bi baba e ti agbo to se gan orise nkan to fi gba gbogbo e si ni orise to fi gbe mi mi definitely okan e ate o stop niyan ara won numbers ti mo tun ma so na niyan rate kini rate ti se o pe eje riru ni doctor heart rate so pe okan mama se popo no rate wo ba wo lo se fast si ba wo lo se slow si agudo heart rate wa number wo lo ye ko je amount rate rate ti se o pe eje riru ni blood pressure heart rate so pe okan mama se popo no rate wo ba wo lo se fast si ba wo lo se slow si agudo mo heart rate wa number wo ye ko je ama ni anfani lati mo exact number fa cheri bi ti ipade pelu labalaba e ma fi yato lodun ni inu ipade yen gangan won ba wa measure awon numbers yi awon itamale measure lori ibe yen won bo se ri fun yin gangan e de ko pe oke bayi ni to ba se bayi gangan li ye ko je e mo calculation e se won ti won be olorun ti set nkan be pe tele yo ba se le ele wa ba ele ma wa ba won ti set e ko se sin kò dẹ́ ń ṣe pé èèyàn ló ṣe é tó síbẹ̀ bí ara wa bá ṣe dá wa lára tẹ́ pé ta bá ti ṣe bóyá nǹkan ta jẹ ni

mu ni o nkan ka gbe sokan ni to ba ti ju bayi lo ikan bayi lo ma sele awon kini yen ti wa determined already bi mo yen se gbe egbe mi mi ni nkan ti o se ti o ti fe ke anybody mo en to wa ni next room ninu egan ko fe komo igba to ya ati manage gbogbo won la lati wole won se video won post e bi to post le mi gan ti mu lati fi ba wa soro mo post e I don't know she ni views lati almost 10 years of doing labalaba no ni views ju lori la no because awon mi ma ma o pa kilo de to se ba lo ni se ba awon mi ma fi awon fi keko o orisirisi eko lo wa nu be yen awon ni eko pelu I to ba I ta nso lale lori eto imu ni ki no se number yen correct she bp number so correct she sugar blood sugar so correct she no wa correct be she nbe to yi she ton ba se pe ton ba se bi wa number yin so correct kilo read kilo so she ti mo wa so fun amun ni ko si problem gbogbo la ma yan lo lo e fun wa ni ipade yin awon part ton ma so fun wa na awon ore ni ton ma wa pe ya bayi ni awon mi ti won raye wa lori eto n tori pe la n seto o ma wa n be live to lati ba wa soro sisi oro to bokunrin mu to gobirin mu ti labalaba ma fifo ti gbogbo ti gbe aye wa papa to ma fi rorun ehn rorun agba rorun mo ti speak lara awon numbers yen so correct mo ti soro nipa sugar so correct o de ti soro heart rate nsin ipe bo ni okan yen se rate wo lo fin se popo to ba fast ju lewu to ba so slow ju na o le kilo normal bawo ti e la se ma mo gbogbo ekun rere e je ka fi sibi ipade pelu oluwa to ni agbara olohun so e lo register ike ti mo ma so ti gbogbo wa na to ya o se se ka ti gbori ta ba so birin nikan la ma saba ro ipo je no atobirin atokun lo le wa lara won ni cholesterol gbogbo wa lati gbo ba se ma so pe okay e agboyinbo agboyinbo se ra won oyinbo kin ati mo won tori nkan ton pe won ni cholesterol ti cholesterol ba ti poju awo e ton pe ni cholesterol ti o da cholesterol gbudo wa sugbon to ba ti poju to ba soke just like sugar gbudo wa ifunpa gbudo wa gbudo ni tabi ko kere se ti ye wa awon kini won yen ko se pe amuni ko ehn en se eyan to ba ni cholesterol but so ti poju awon nkan ti o se pataki ni so cholesterol ba de ti poju o le fa ki awon vessel to gbe eje ti mo so nipa eyan o le fa jamba si won lara abi ko je ko nje ki won ni aisan to ma de ti ni aisan bi oni to a wa di pe oro labalaba ma o ko wo abe even te yan ba so pe abe di fi mile papa oni kadun it's just like eyan de ma jeun ko ma yo to je ko je 2000 ko wa je ni 150 naira le ri je time every time e mo ko to ba ya gan ara ma bere fun nkan mi pe ah mo fe jeun ki yo o je da ki eyan jeun ki eyan yo ayoju ni o bo to da ki eyan jeun ki eyan yo so cholesterol e je yin awon ekun rere e wa gbo nibi ipade pelu emi oluwa to yin labalaba ni osu kewa odun ti ara yi mo ti soro nipa heart rate se ri ikun awon bawo ni ikun wa se ri ta ba fi table si pe ka won kini iwon to wa ta ba gbe ka won ikun wa round yen na o se pataki tori pe ati weight ki la won ta ba sori scale kini awon tori iwon wa to ti n lo soke iwon wa to ti di obesity tawon obesity yen ba de ti nwole oro kan niyan cardiovascular ni gba le ma gbo pe ori iyawo e wa to gbe mi mi abe iyawo e lo se to gbe mi mi to ra won ri pe won mo number won debi ton ti e ma mo boyo correct abi ko correct won wa lo won wa lo ma be nkan ti o ye ko be ibescoda tori en to ba mo pe won treat blood pressure nkan kan a tele jeje a te jeje ko kan ni kan to ju pe to ni normal bp ko to ma gbe nkan ma ju efe se tentens ni e wa nbe ju bizi e ke be lo teyan ba mo number yen eyan le mo elomi o mo number e ma se ko ta oke elomi ni blood pressure ti o mo ore mi kan to se alaisi o ti en bere lowo e pe se ko nse blood pressure ni no o ni to ba je blood pressure ni bo nse ma feel at the end of the day o je blood pressure ni o ti lo soke gba ta ma fi de lo hospital